0: Good morning, sawubona mlalelo kozi FM ngiyakubingelela phakathi ke ezintathako sengiyakubingelela nje ngiyathemba ukuthi alright ngiyazi ukuthi ke unami ngalesikhathi lesi ngiyakubingelela ke liqala nje iviki namhlanje kungumsomluko umhla ka 17 ku August 2026 sawubona ngiyakubingelela ngiyakwamukela ke uhlelweni lwezolimo ogcobela kufala zomlimi igama lami ngingulonda ngakwambatha isibonga ndingizohlala nawe kusukela manje ngo 3 kuze kushaya ke yena o 5 ekseni ngena ngeke bemnandi ingoma kahle ngiwe ethi ngiyagcinwa siyabonga uNkulunkulu sasigcinile siqala iviki siqala nje nanenyanga ngiyazi ukuthi manje sibheke phakathi sesiphakathi nendawo kahle kahle njengoba sengumhla ka 17 kodwa nje soqalile August basigcina uNkulunkulu baningi bebefisa ukuthi ke nabo bafike la balibone lolu suku baningi nathi besifisa ukuthi ke babe kanye nathi ngalesikhathi kodwa uNkulunkulu yena ke wenza ngendlela yakhe so thina siyabonga mangabe ke sisagciniwe kanti sibonga kakhulu ke nakumsizi ebekade ehleli nawe mlelo cause FM sokela ngo 12 kwaze kuba manje ngo 3 ethi ke dabulu kuso shilo wathi uyabuya na kanjani futhi khona namhlanje uzobe ehlele sigqikini sakhe ke uMampanza ubingelela lapha yana kwisiqi sase Africa sengkhona ke nami ngivukile ngivuke kanye nawe ngikhona mina emsebenzini ngiyazi nami mhla simbu semsebenzini mhla simbu uvukile manje uvukela khona uke emsebenzini kodwa seliqala iviki siyasho ukuthi new week new energy siyaqala lento siyayenza lento futhi ke sizoyenza ngeke size sivume ukuhluleka evikini elisha ilowo nje noma ke ileyo energy esingena ngayo hlelo lwezolimo kanti angikwaziso ke ngiphathele kona namhlanje ukuthi yini sizofunda ngayo namhlanje la kwezolimo siyazi ukuthi inyanga ka August sizaqhamba sabona abantu besifazana bakhona khona la emkhakheni wezolimo mangabe sikhuluma ngembokodo ekhona khona la emkhakheni wezolimo so siyayikhakambisa ke la sibone nje ukuthi ke iziphi izinto ezinhle abazenzayo siyazi ukuthi ke ngomsomluko odlule wabezwa abantu besifazana ababekhona la sakhuluma nabo sabezwa izinto ezinhle nezinkulu kakhulu abazenzayo khona la emkhakheni wezolimo namanje sisaqhuquzela futhi nabanye abasathi bona baya doubt ukwengena noma bayafisa ukwengena kodwa bayitshela ukuthi nabo bengangena mangabe sikhuluma nezinye ke inqonqolo la sizozo ukuthi ke kuyenzeka lento sona namhlanje ke sizobheka bona abantu besifazane abavelele khona la emkhakheni wezolimo namhlanje ke nginekhuluma intathu uzobe khona uMambosisiwe Shozi uyena ke sizokhuluma naye sizwe yena ukuthi uthando lwakhe lwezolimo laqala kanjani nokuthi ke njengoba yena elaphayana ema namhlanje kahle engibabhekayo bonke sibabheka nje kuyilemboni le yezolimo sibabheka kushukela kahle kahle kwezomoba so sizobe sikhuluma naye sizwe ukuthi ke ngabe iziphi zona izinselelo abasuke bebhekana nazo manga benje bekhona khona lapha yana kwi sugar cane sizozwa ngaye ke uMambo Sisiwe Shozi siphinde sikhulume futhi ke no Miss Thobile Dube sizwe naye ukuthi ke la emkhakheni wezolimo waqala nini iziphi izinto ezinhle sezimehlele ikupha akakuthandayo ikuphi futhi akakubona sengathi kunzima akafisayo ukuthi sengathi kungashintsha bese ke yasiphana namazwi mhlawumbe ngokukhumbuthaza nje abanye abantu besifazana basifisa ukwengena la kwi sugar cane industry bese soyivala ngo Miss Noxolo Shangase sizwe naye ukuthi ke ngabe yini ke yena kabhizi ngayo kakhulu kakhulu la mangabe sikhuluma naye sizozwa nje ukuthi ke ngabe lupho uqeqesho mhlasimba kalithola uthando lwakhe yena lwaqala kanjani nokuthi ke ngiyazi ukuthi ulapha emaplazini kodwa nje uzobe sazisa ukuthi maphi amazwi akakhuthaza ngawo abantu besifazane akafisa abasafisa ukwengena khona la nabo embonini yezolimo so ngizobe ngibheka kubona ke noma sobe sikhuluma nabo labantu laba abesifazane abathathu abavelele khona la emkhakheni wezolimo siphinde siqhuquzele nabanye futhi ukuthi iyenzeka lento nabo abangene zizobe zikhona na kanjani ke futhi izindaba zabalimi zobe khona Mr. Phineas Gumede esilandisa nje naye ke ngoba siyazi ukuthi ke kade ehambela amazwe angaphandle kweningizimu Africa so uzobe sazisa nje umphako mhlasimba kasiphathele wona akabuye nawo bese ziba khona ke izindaba zabalimi esizaziyo njalo esuke sihlanganiselwe ke la uMr. Xolani kodwa njengamanje asimake register ngizokuthi ke ubani othashisa cobela kufala zamlimi ubani engihleli naye namhlanje ohlelweni ubani ovukile ngalesikhathi ibe njani iweekend yakho ngikhulume nawe la ku 086 000 2437 086 000 2437 amungithumelele voice note ke ku 0791639874 0791639874 nguzwe ukuthi ke ngabe umupho umlimi ovukile ngalesikhathi ubani engihleli naye ubani ovukile othashisa cobela kufala zamlimi ngizokuthi ngikhuluma nje nawe kungekudala na ku Facebook lapha ngizobe ngikucheka nalapha kulondambatha ngiqalaze nami ngizobe ngikwazi ukuthi ke ngiqalaze kodwa kwamanje angenze kanje bese ngiyabuya ke ngithatha zona incingo
1: is

0: isikhathi ke 14 minutes after 3 mzuzu ishumi nane libubeni hora lesithatha ngikuthathe 0860002437 ngizokuthi ke ngabubani ngihleli naye ubani hashtag nginawe we mylonda hashtag cobela kufalaza mlimi siqalela ku line 1 cause sawubona
1: hello londo njani
0: ngiyaphila wemkhaya unjani
1: ngiyaphila unjani
0: ngikhona nami
1: hayi kuhle makuphela hayi kufana nesimatondo la nambi thendaka ngihlezi nawe nje kuzokulamulela hora
0: ngiyabonga mkhaya sibe ndawonye
1: siyabonga mambata
0: janko ukhoze sawubona
2: ye bamkhile
0: unjani
2: ngiyaphila uyaphila
0: ngiyaphila nami ubayi nkuluma naye
2: uchezisi sigaxwa amabhande ngakhumalo efal bank emabhasini kwabhola lami ichona sisonke mamthile
0: asibe ndawonye
2: janko mthiya
0: Janko, banomunye futhi ngimtholayo 086-000-2437 sasanje incingo ngizukuthi ngabo bani ngihleli naye ngalesikhathi ohlelweni ukhoze sawubona
3: ah wakuthemelezwa ke msinga kuyashesha njengakofelisini madondo njengofelisini madondo ushefeza waxemba lo msinga bye
0: bye selebuye futhi ukhoze sawubona
4: Mylonda!
0: Molo, kunjani?
4: Mylonda, uyaphila Mylonda!
0: Ngiyaphila, ngisakwazi, kade ngakugcina.
4: Oh, ngikhona Mylonda, ngithole uyazi umnyango wakho kwesinye isikhathi uyokufika uma emnyango uthi umuntu ethi hayi ake ngithathe ngapha ngithathe ngawumile emnyango lokhu ngqongqozile, lokhu ngqongqozile emnyango kuze kufuleke.
0: Yebo.
4: Abesebekhuluma-ke kabi bethi hhayi kusuphinde nethini nayini ningene italikhithi ukubekezela mina ngabele ungithandani ungikhozi mina ngedwa emhlabeni ngingaka
0: kunjalo
4: ninetiye nina siyafika sesingqongqoze thina singathathwa ngithi ukubekezela kufuneka uthando
0: kunjalo
4: yabonga Mylonda hhayi impela sonke imphethe kahle Mylonda ngibonge kakhulu ngisuka komthwalume ngize ngafika ngo-11 ekarati sisenkonzweni emthwalume lapha emnandi inkonzo kwaze kwehla kwahlwa Mylonda heyi kodwa kuhanjwa kabuhlungu ebusuku emgwaqweni abantu abadini amalambu babekete ngamofa umuntu akuxoxe ngamalambu sho ekulandela Mylonda
0: nina nje niqeda late inkonzo niqeda late lanifuna ukuvala isonto
4: siqale late nje Mylonda kuba kwabuswa-ke sokuqedele lapho phela kubungozana njena phela mina ngisuka kuze abahlali nami phela-ke bangibungaze bangibone abahlali nami emthwalumi kusuke sowubhekeleke komthwalumi
0: hayi nomdakuzo
4: ngakoport shepstein de kwesikazama mselikwa hayi bangiphathe kahle ngibuyile nje kodwa eyi abantu ake badime ake basenze ukudima umuntu uma ayibona ukuthi iy'moto ey'ningi emgwaqweni hamba ngodima wodwa kuphela ngoba iy'moto ziningi eyi amalamba wabekeza umuntu shongema uze umtshele ngamahambe kuthi hayi bo uyangichopha eyi Mylonda
0: kodwa ngoba nihambe nafika siyabonga
4: hayi unkulunkulu usiphephisile engozini zomgwaqo hayi nami sengibike lapho engathi Mylonda wathi-ke ama-ke manje ukuthi umama ka fakwa ngamakhabishi-ke esiza sekangabiyela ngibiyela iy'mbuzi ukuthi zingahluphi
0: zingahluphi imbuzi awu siyabonga ke
4: siyabonga Mylonda
0: jago siyabonga baba ncalala 086-000-2437 ukhoze sawubona molo
5: yebo Mylonda
0: unjani
5: ngiyaphila sisunjani
0: ngiyaphila nami
5: ngiyaphila Mylonda ngihleli nawe Mylonda
0: ubale ngikhuluma naye uhleli nami
5: ukhuluma nothembelihle wahamba nje aphaphekimuni
0: ngiyabonga sibe ndawonye wena ufuye ini utshaleni
5: hayi ngikhona ngizoqala ngizoqala nje Mylonda nje kuzosima nje ngicabanga ukuthi oyena sawukhandazana

0: No, siyabonga kube njalo.
1: Ngiyabonga, ngiyabonga sisi.
0: Danko, ukhozi sawubona.
1: Londa londa.
0: Unjani?
1: Siyaphila. Hey, uyakuthanda kodwa uthanda umlungu.
0: Uyindaba usho njalo.
1: Hayi, ukukhonzeli aba, akahlale ngakukhonzeli. Kodwa mina ngithanda ukuthi welonda ngeke uthi umuntu ungacasikela umuntu ukuthi uthi uthanda umlungu. Ayithi uNkulunkulu yena wadala abantu, fanele azilwele uma kuNkulunkulu angithi.
0: Yebo.
1: Ngeke wena umzondele uthi cha mkhaya ngihleli nawe la emnambithi ezakheni kwa-E.
0: Imake bathe bayamcasukela yini wemkhaya?
1: Abanye kuyabacasula nje ukuthi uthi uthanda umlungu. Akazilweni ngani uNkulunkulu uma ukuthi uthanda umlungu wrong?
0: Alwe naye uthanda umlungu.
1: Ngithi uNkulunkulu sonke sithembele kuyena.
0: Yebo.
1: Yazi mkhaya ngikhulekela into eyodwa mkhaya. Ngikhulekela ukuthi noma ungajabula noma ungaphatheka kabi kanjani ungalikhiphi leli gama abalaleli abangalixolile, abakuxoleli uma uke walikhipha leli lithi abadedele abantu. Hayi hayi mkhaya, abakuxolile abalaleli bokhozi wakhuluma leyo nto kubo ngoba bayakwazi ukuthi kunzima kanjani ukungena mkhaya. Angithi mina mkhaya unhlekelele wangena ngifunda isikole primary. Usangena namanje sesifona nani ukuthi uyabona ukuthi uthi akekho umuntu ovimba omunye ngoba nami lesikhathi ngifona ngo-2011 khona abantu esifona nabo manje abe bese esikoleni. Kuyenzeka ngingangeni bangene ngoba kuyagenjulwa la, kuya ngenhlanhla yakho ngaleso sikhathi ukuthi kungene bani. Ngiyabona ngamkhaya.
0: Yebo, hayi ngiyakuzwa mkhaya.
1: Kanti mkhaya abakuxoleli ngempela mkhaya. Ngiyabona,
0: siyabonga mkhaya. Ngithole abangaki manje, ngizosatha abane abokugcina ngizovala ngabo 086 000 2437, abawu-4 abokugcina bese-ke siyaqhubeka. Kanti ungayithumela na-voice note ku 0791639874. Ukhoze sawubona.
2: Cha, ngibingelele emsakazweni nomkhulu weSouth Africa naphilokho zinefe.
0: Siyaphila, siyakubingelela nathiwena unjani?
2: Hayi, siyaphila. Ngikhuluma noStone owahlangene eBeville eSandton.
0: Uphethe kahle weekend?
2: Hayi, ngiphethe kahle, banamazulu awinile. Cha, ngiyajabula kakhulu. Hayi, ekhaya kwingadi khona ngizozama nje ukulekelela igwagwa ukuthi athole ezinye iy'thombo.
0: Ehe, iyandi ingadi benkulu, nidle nje kamnandi ekhaya.
2: Ye, yandi kakhulu. Nomnyama kamnambo laphana ngakithi eBeville eSandton aqeda ngifunsa ulalele manje. Beze ngicela phela ulonda kubalalile. Asukuthemeleza bafuthi, asisondeleze kuzele fasele sidedela ngamaizongelasiye bani. Ngiyabonga nama ngingabo sisikhasha kusasa.
0: Bye-bye. Kuwele phambili sithole buye futhi. Ngishile kathi sengithatha abantu abokugcina kusho ukuthi bathathu-ke manje abasele. Ukhozi sawubona. Okay, lo usiyasemgeja. Ukhozi? Hello.
3: Sabona baba.
0: Unjani?
3: Ngiyaphila kuzozana.
0: Ngiyaphila.
3: Umhlaba ushisa sabe.
0: Bayo. Ukhoza sawubona.
4: Lendaba.
0: Hello.
4: Unjani yaphila sis?
0: Ngiyaphila unjani?
4: Hayi ngiyaphila, ngalandela insizwa, ngalandela insizwa esheshayo ukuqeda nganenhlahla.
0: Nje, idlalo dabeni.
4: Uthamo ngubane lo ichopha lendalo ngilaye egoleji mistini. Ngihleli nawe nje futhi ngikulalele naye anginomkathi umpho kamtshalile kwahlalisa empandakazi ukulalele naye. Ngiyabonga, bye-bye.
0: Siyabonga, sibe ndawonye. Janko, ngithathe manje okugcina. Ukhozi?
5: Yebo, sawubona sis.
0: Unjani?
5: Khona sis, ukhuluma nomthekeli nivela emnambithi.
0: Ngiqale ngomkhaya wami sengivala ngaye futhi.
5: Yebo, ngibonge sisawu. Uyazi injabulo enginayo, imbuzi yami ishaya amazinyane nje amathathu. Eyi, yizi noma ke
0: amathathu.
5: Amathathu sisi.
0: Awu, siyabonga nini?
5: Izolo sisi.
0: Abanga, bakithi wabe kahle futhi imali. Yazi ukuthi kade ngilokho ngibona nje ey'nkundleni zokuxhumana iy'mbuzi ziyafa ngoba makhaza.
5: Hayi, ngiyawathatha kwabeke endaweni ekhuthumele. Ngikhuthumbasa i-heat impela, alihlale endlini.
0: Ufake no-blanket abadala.
5: Hayi, ngiwagade kakhulu sisi.
0: Bakithi siyabonga. Mayiphinda futhi yashaya 3 ngicela 1.
5: Kaze kuwe kuza kanjani sisi?
0: Ngithi ngiyacela mina, ngiyanana. Bangabe iphinda futhi.
5: Sengisho kuleza zakho kuyaqhubekeka.
0: Siyafa nazo, siyazama kodwa ziyafa.
5: Usebenzisa umjovo sisi, kuzoba right.
0: Ya, kuzoba right. Amakhaza kodwa.
5: Ye, hayi abantu amakhaza.
0: I know, siyabonga, siyabonga.
5: Thank you, sis.
0: Thank you.

0: WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
1: #cobela kufalaza mlimi. Hello my Londa, ngihlezi nawe Londa, uSwelihle Sjongo Jali, emit ilove esimoni.
2: #cobela kufalaza mlimi. Hello Londa, my Londa. Ngihleli nawe ngikulalele njenjengenjwayelo ngikubamba la ku 91.4 ePeter Maritzburg kwaShange isigodi. Unqobile uSamkeng ngubani umakangika. Thank you my Londa.
3: #cobela kufalaza, ngibingelele Mashandu. Sisonke ohlelweni lakho lumnandi uphelela into wakwandebele ekhaya kusenquthu kwamaceba ngila eGoli eKatlehong. Thank you.
4: My Londa, my Londa. Umamthembi lo, mina nje my Londa ngithi hayi hayi my Londa, ngiyakuthanda ngani yami. Hayi.
5: Sawubona, sawubona my Londa, my Londa, siswe voice emnandi, uyaphila muhlezi. Hawu ukhuluma noNkosipho Nashango odume ngeke kachilise ngila eHowe Kelijithon. Ngidonsa ku 92.2. Hayi ngihleli nawe nje sithanda. Nginawe nje kuyoze kulamulelo lo hola darling. Ngikulalele nje lona elizophoxa. Ngiyabonga uNkosipho Nashange ngisi eHowe Kelijithon. Thank you.
6: Sawubona my Londa. Hayi ngihleli nawe nje kuluze ngomfantu wesibhalo ngumahlafuna egijima ngilapha yamnambithi Rosebank.
7: Londa my Londa, ngihleli nawe mamthatha cele kwasophulu welona sacela ungibuzele kumlimi lo ozofika lapho manje ngifisa ukuphemba amangiqala ngamankonyane uma ngiwathenga konina esiqeda ukuncela wathenga sinesikhathi singakanani sesihlukene nokuncela nonina ngiyafisa ukuphemba. Ngiyacela ungibuzele kumlimi umamdlethe cele kwasokhulu. Ngiyabonga Londa.
8: #cobela kufalaza molo molo Londa Mbatha. Hayi ngikhona nami ngilalele ngilapha emandla kwasiko phuma eceleni. Hayi weLondo ngiyazama impela nami senginazo imbuzi ezimbili namahansa u4. Ngiyazama ngibonga weLondo Mbatha sabaloko obuthileza emandla kwasiko. Thank you.
9: #cobela kufalaza my Londa ngihleli nawe ngila eVilakazi Street ukwanda uqeda sokubheka kwalesigodi sasogugu. Thank you my Londa.
10: Oh my Londa, ngithi #cobela kufalaza uncede wakamayisele esikhothe wembesi kwasingi. Bonge sisi.
3: #cobela kufalaza. Hayi Mashandu ungunye nawe ngihleli nawe ngikulalele nje. Hamba nawe. Ngiyabonga Mashandu, sizwadla mina simemele Free State la inyuka sengakantanga.
2: #cobela kufalaza mlimi. Ngingelele my Londa, nginawe nje ohlelweni lakho kozolamulela lo hora sengumhlongilakaza.
0: Nakho ebekwenzeka ujabulo jule.
11: Ngisebenza endlini ngibona konke okwenzakalayo abangenayo nabaphumayo. Kusho ukuthi nginenyanga ezishumi nanye ngisebenza kulomuzi futhi ngabona fika nje umama like how don't indoda ngekhala ngoba ilungile nomoya omuhle. Ngisanda kuthola ukuthi umama lo uyajola. Awu ufika nje suthole kanjani?
12: Yi tea time.
13: Uyabona kodudisi yena lo osebenza lapha akayili ukubheka yonke isayibheka.
11: Hawu.
13: Yena akabheka umsebenzi wakhe kuphela.
11: Umhlobo
13: angazothi yena uzovusa indoda uyivuse yakhe ngoba kwavuse yakhe yena bangahambe vusa amadoda abantu.
0: Jabulo Jule
14: mangabe efuna ukuthiphisa ubaba kokunye kuthiwa utshalo obulele kuvusa umlilo mayefuna ukuvusa ubaba
15: uyena.
13: Hayi ukhetha sintele iqiniso. Hayi uyakakamela. Yebo yena umama akekho right kodwa sisakanalo ilungelo lokungena indaba zasemzini abantu.
0: Jabulo Jule no Lady D kusukela ngo-9 kuya ku-12 emini. Mhla zingu-9 kuNcwaba 1956 wavuka izimbokodo zesizwe
16: who fought against the injustices of their time.
0: Aziphathanga zikhali kodwa zaphatha isibindi. Azizange zimemeze ngolaka kodwa izinyawo zazo zabhala umlando. Namuhla sikhothamela lowo moya wokulwa nokunqoba. UKhozi FM luhamba phambili.
12: Ulalele uqobela kufalaza.
15: Nolonda Mbatha emsakazweni uKhozi FM.
17: Ushilo my londa. Usisi we voice emnandi.

0: Ngobeka mbatha uthi ke vuka uthandaze uyasho ukuthi thatha konke manje ukubekele kuye uNkulunkulu vuka wena uthandaze uzobona yena ukuthi wenze njani 8 minutes after 4 isikhathethu njengamanje mlalelo kwezi FM sisikhuluma nabo ke omama sikhuluma nabo omama basemkhakheni wezolimo benza izinto ezinhle izinto ezinkulu kakhulu la emkhakheni wezolimo sizokhuluma nabo namhlanje sizwe ukuthi ke baqale kanjani base befika kanjani ke futhi la abakhona namhlanje shilo ngathi sikhulume sethu sokuqala sizobe sikhuluma noMambusisiwe Shows Mambusisiwe siya kubingelela siyakwamukela ohlelweni lwezolimo ucobela kufalaza
1: ngiyabonga kakhulu ngiyambingelela nonke
0: uyaphila kodwa right kuphathe kahle weekend
1: yakho ngiyaphila ngiyaphila kakhulu
0: siyaphila dad sihlasive nje kumlaleli osilalele njengamanje komunye umlimo osilalele njengamanje mangabe sikhuluma ngobusisiwe shows sikhuluma ngoba
1: ubusisiwe umama olimayo olima umoba waziwa kakhulu nje endaweni yasemalangeni emzinto yebo
0: uqale nini ukulokhuza umoba uqale nini ungene nini nje lana nanokuthi sizathu kwaba yini uzoqala ulima umoba
1: uthando lwami engaqala ngalo emobeni ngikhule kithi kakhoza umoba ukhona utshaliwe nakuba wawungekho omningi kakhulu kodwa into eyayifike ibe mnandi seyingane emobeni kwakuthi nje yabo mase ubaba wayesifundisa ukuthi utshalwa kanje ebese uyaqhubeka engangithanda kakhulu okwakungihlaba umxhwele ukuthi ngesikhathi sohlahliwe umoba sowuhanjisiwe hey ubaba we imali mase ikhona wesithengele izinto ezokugqoka yazi ukuthi ingane ithanda kanjani ukuswenga kwaqala lapho ukwakheka uthando lomoba
0: so wabona ukuthi khona imali la wa drive wa imali kakhulu kakhulu
1: sasiswenkisa sibe bahle bakuhlahlwe lomoba kanti ngizoba senhlanhleni ngigane kashozi la ngizofika khona kunamasimu amakhulu omoba uyalibona ke uthando liyaqhubeka futhi
0: yebo
1: yebo hayi ke khona ke ngafika impela nje umoba omkhulu hayi ke ngathanda kakhulu ngenxa yokuthi hey nemali bingi iyangena
0: utshalwa kanjani kumoba ngifuna manje uchazele mina ongazi ukuthi ngiwutshala kanjani umoba utshalwa nini ngayiphi yona isizini ebusika noma ewinter ukhulume nje mhlawumbe ngokuyitshalela engadini mangithi ngitshalela nje mina engadini yami egcekeni lami
1: hayi ke uma ngabe sitshala umoba siyesitshala ehlobo sitshala ehlobo
0: sidingani sisebenzisane
1: njengamanje ngoba phela amasimu semakhulu akufani nakuqali sisasemakhaya sitshala ngezandla
0: yebo
1: sekuye kube khona ababa nogandaganda bakulimele ebese ke bekutshalela umoba ke kusho ukuthi kahle kahle amathuba omsebenzi la emobeni ayavela ngoba kukhona kuye kuthiwa o-contractor abafikayo bakutshalele ebese ke uyabakhokhela.
0: Kusaqhubeka njalo amanye amathuba omsebenzi lawo abanye abantu abangayezenzela imali leyo.
1: Yebo, yebo, kukhulu kakhulu ngoba ngesikhathi utshalwa umoba amathuba omsebenzi lawo. Naba abantu bayaqashwa futhi abasuke bezotshala lo moba.
0: Uma sizohlahlwa futhi kuphinde kuqashwa abantu.
1: Uma sekuzohlahlwa futhi kunabantu abahlahlayo.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ukukhombisa kona ukuthi akulandiwe kulemboni kuyakhuthekwa nje impela kuba khona amathuba omsebenzi
0: asengakanani
1: kamakhosi yebo wena mnikazi womoba uyathola kodwa nabanye abantu futhi bayakwazi ukuzuza emobeni
0: asengakanani wakho amasimu
1: hey ngendlela umoba engiwuthanda ngayo ngisho ngifundisa ngisho abantu aba mina ngiqale ngumlimi kade ngino 1 hectare namhlanje ngino 7 hectares
0: wow
1: yeah
0: abantwana bakho banjani bona balikhombisa uthando kodwa ukuthi ke bayibona lento bafundisayo yona noma bacabanga ukuthi nje ayi uma uyasifaka nje sazi kodwa ukuthi kwenziwani la
1: uyabo kwami ngafundisa ukuthi ukuze nawe ngithengele into enhle ngifuna uqala usebenze lo moba abama abantwana bayakwazi ukuhlakula ngoba uma wabo uyakwazi ukuhlakula
0: nice
1: so ngibafundisile nje ngalendlela ukuthi wonke umuntu ngisho umzukulu uqobo wemntanami ngisho umzukulu uyawuthanda nje into enomoba kwami umoba ngekubona umuntu emana ukhe nje awudle ngoba uyazi ukuthi business uyakhuza kuthiwa hayi ukhulule umoba usebhizinisini
0: hayibo imali leyo idlayo
1: imali lesikhuluma ngayo
0: shithi noma kodwa uyofika kwakho uyofika join phakathi lapho
1: kumanje bakhona babili
0: mhm
1: kahle
0: yakuzwa ekubizukwazi ke manje ukuthi ke izinselelo mhlasimbe ojwayele ukubhekana nazo khona la ebusinessini lakho kuhamba kanjani
1: hey yabona ke ebusinessini lomoba into efikishaye kakhulu yabo makhona isomiso
0: yeah
1: hey sike kuyazwela uma ngabe mhlawumbe imvula ingekho kuphinde futhi kube yabo kunyuka ko diesel yasibulala ngoba kusuke kuzonyuka umanyolo kuphinde kunyuka upoison kanisela umoba udinga lama chemical udinga upoison udinga umanyolo ukuze ukhule kahle ufuna ufake umanyolo owanele insimini ukuze uthole isivuno esiright
0: bese lapha izinto ziyadura ke
1: ebese izinto ziyadura ke manje nokuza kuwena phela ephaketheni manje akuthi uzoshayeka ngesikhathi imali manje siya komanyolo kanjalo yona kithe eshayayo noma kunezikhukhula ke izikhukhula futhi ziyahlukumeza ngoba kuyenzeka insimi yakho mhlawumbe kube khona ukukhephuka ensimini uyayibona lonto uma kube njene khona isikhathi esike saba nezikhukhula ezinzima yeyeyeye wabona andithina angifuni ukuhamba bangendlela uma besuthanda ngayo meke kwaphuma nje indawana encane uyalimala esizweni uthando ke la
0: yakuzo kusekufanele ngoba uyazi ukuthi neprofits manje sizobancane also samele ukhokhele nabanye abantu njalo njalo inzuzo kahle kahle sokuyibhekile angeke isafana so ngifisa ukwazi ke okunye ngifisa ukwazi ke manje ukuthi uqeqesho njengoba usho ukuthi wena vele ukhule ukwenza ekhaya ngabe likhona olunye uqeqesho owake walithola yini ngaphambilini ukuthi manje ke uzuyicije uzufike lapho khona njengoba usho nje ukuthi waqala ngo 1 hectare kodwa manje nama hectare u 7
1: into engiyithandayo ke manje mntanami njoba nje nje sekuyile ikhathi zamanje kunabeluleki abakhona embonini
0: yes
1: indlela abasebenza ngayo akufani nakuqala uqala bomana uzikhelele nje umoba noma yimuphi manje umoba esitshalayo uyahlolwa okhombisa kono ukuthi izinga lomoba liya likhuphuka umoba umutshala futhi manje ngishinhlabathi qobo yakho iyahlola ukuthi lolu lenhlabathi yakho idinga hloboluni likamoba uyabona ukuthi sikusabaleke kakhulu manje akufani nakuqala manje nje omanothatha igethe uyamba ufaka umoba phakathi manje nje abaluleki bayagijima kufanele insimi iqala ihlola inhlabathi yakho ukuthi idinga hloboluni lomoba
0: steps oqala leso
1: basebenza kakhulu kabaluleki lapho
0: ngithi lesi steps oqala leso steps oqala leso kuse kutshalwe kuhlolwe wona lo mhlabathi lo
1: yebo
0: yakuzwa ngiyakuzwa nje nothando lo lokhuluma ngalo ukuthi lisenhlizweni uzwakala
1: uthanda yazi ngeke ungibone ngohlafuna umoba mina ngoba ngazi kufanele uye emshinini ukuze ngithole iprofit
0: bese uzudle nini kudla nini
1: Ayi ngubangudli.
0: Hawu.
1: Ngifuna lesikhathi usushukela ke ongcono. Uthando nakhona.
0: Hayi ngeke sekukuba stintshi ngoko.
1: Hayi uyazi into ibusiness.
0: Mhm.
1: Mhlawumbe umuntu ayise amaqanda mekele kwawe lodo ma angithi sikuzolahlela.
0: Inhliziyo yes. Amazwi akho nje okukhuthaza abantu besifazana abakubona le mboni le noma bafisayo ukungena ungathenda ukubona.
1: Kubantu besifazane ngithi hey vukani bhokodo kuyaphileka la futhi kumnandi uyazi ukuthi umuntu unkosikazi unemali yakho ukuthi ujabule kanjani ungalokhu ucela kubaba nawe ngelilanga kube khona into oyibekayo etafuleni eqhamuka kuwena ngale mali ka moba nje. Mina nje umsebenzi wami ukubheka lo moba wami ukuze ngiphile. Abantu besifazane ngiyabakhuthaza enyangeni yethu ukuthi nje abavuke bayithathe futhi sekulula kakhulu manje emobeni. Awusebenzisa amandla akho kodwa kusuke kukhona abantu abasuke bezokusiza ukuze ukwazi ukutshala umoba ube sebhizinisini.
0: Hayi no. Siyabonga kakhulu sikufisela nje inhlanhla sengathi nabanye besifazane ke nabo ngelinye ilanga singakhuluma nabo besho ukuthi bezwa wena ukhuluma la emsakazweni bakhuthala nabo bangena la bajabule njengawe nabo bayuthanda ibusiness labo njengoba ulithanda nje nawe. Siyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla.
1: Ngiyabonga kakhulu nami, ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga. Ngabe inkundleni zokuxhumana uyatholakala mhlasimbe khona inamba ofisa ushiyela yona.
1: Inamba engitholakala kuyona nje ka WhatsApp.
0: Mhm.
1: 7108931 75 kuphela nje ku WhatsApp.

0: Isikhathi 422 njengamanje sekhona kuThobile wakaDube sizokhuluma naye sizwe yena ukuthi ke ngabe uthando ke lwezolimo lwaqala kanjani khona la njengoba nje sekhona ke emkhakheni wezolimo. Thobile sikubingelele sikwamukela ohlelweni lwezolimo ucobela kufana zamlimi sawubona.
1: Yebo sisanibona njani
0: nabalaleli. Siyaphila siyaphila kunjani?
1: Hayi ngiyaphila nami. Ngiyaphila.
0: Ngiyafisa nje ukuthi ke before ngihlambe usazise ukuthi ke wena ugxile kumupho nomkhakha la kwezolimo. Mangabe sikhuluma nje kodwa ngothobile sikhuluma ngobani mangabe sikhuluma ngothobile Dube.
1: Nikhuluma ngindudakazi yakaDube eyangena ngabazali ekulimeni and ngisemkhakheni womoba. Sangena abazali ubaba sakhula etshalela abantu le emthandeni eindawona ezincane ezincane ezincane uhamba ngesikhathi wathola ithuba lokuthi akwazi ukuthi ba uhulumeni abavumeli ukuthi bathenga amaplus walithenga iplus wathi selithengile iplus washona kwathi wathuma okay kulungile noma umzali wayesebenza kwanefing wathi no ngizolithenga iplus endingizolisebenza sena 22 years ke iplus likuthina elisebenza uma sakhula nathi esebenza uma sasathatha over mina sengino 9 years ngisebenza kushukile.
0: Nice. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ke mhlasimbe njengoba uthi wena una 9 years usulithathe walibekaphi ngoba ngiyazi ukuthi I'm sure kulo 9 years nawe kuningo sokwenzile indlela yokulikhulisa njalo njalo.
1: Hayi kuningi sheme ngathi ngikwenzile ngoba sengifike noshintsho kokwendlela ekwenziwa ngayo izinto. Engithi uyazi abazali banezindlela zabo zokwenza zakudala nathi ngafika ne-technology engcono ukwenza izinto ukuthi zibe lula nakumina ukuthi ngibe khona eplazini phinde ngingabi khona kodwa kuqhubeke umsebenzi wenzeke. Nanokuthi ke ngathi mengingena eplazini wathi umzali wathi uma into ezofanele uyenze njengoba ufundile okunye ngoba mina ngafundela ekwebusiness iside lebusiness wathi okay ke khona uzokwazi ukuthi uma ngisebenza emobeni ngazi ukuthi uma ubufunani ngasiphi isikhathi wangise esikoleni samupha

0: ishumi ke mizuzu labombana ke ihora lesithu pha ekuseni sekunjalo ke sangena sakhulu kutheka singasahle inkomesa abantu bakithi siyanqonqosa ngokukhulu kuyithoba nenhlonipho sawubona sisho kamnandi ke sile fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka sile uvim team la ujama kamnisi ingozi umvela sowavela inyandeni uvela bahleke into yomeqile ikhophozele phambi kwamasokozo ugovodla masela liqobolo wakhe ngithi uzungeza ukhala lami ibhandela ami ungifasi sibonge wekhizo hawu madoda izophinda ibuye ke yenze okufanayo kwekusasa lokho kusayo asambi ke sodwa ke thina singongoso umthembo oyithembayo hayi ngiphethe inkosi malanga umzantsi wonke uyazamazama uthi hawu siyathoba koshenge konqengelele siyathoba mroza easy Sabona wentombo.
1: Mvelase.
0: Sabona wemba.
1: Lord Vingoza amniswe mvula.
0: Ngiyangena.
1: Ngiyakhuleka, ke ngikhuleke nje bathenjini sizongena mfowethu. Ukuba kanye nawe kulombhobho.
0: Nakulezi
1: ndawo nje nakulesi sikhathi mfowethu angikuthathi kancane.
0: Ingakho
1: ngithi ke ake ngikhuleke emakhehleni yenu. Nasezalukazini, nakuba bonke nje ethu abaphilayo nabangasekho. Ngiyakhuleka kakhulu konqengelele komnyamana. Komnyamana kanqengelele siyabonga kakhulu ukuthi ke nasekuseni siyaphinda siyakwazi ukuhlangana. Kungumsomluko mfowethu, izinsuku ziyishumi nesikhombisa kuyona inyanga kanqwaba sihleli kanye nawe ku 2026 kuninga kakhulu okwenzakala ezweni siyabona nayi ne SADC summit ikhona nayo unyaka ka 46 ilokhu ikhona ila kwaZulu Natal kuninga kakhulu okwenzakala mfowethu siyabingelela
0: ah mroza izimpela ke ngisazowe ngithi kufanele usigqoko nje la kuwena ngokuhamba kwesikhathi ngoba i South Africa izongivumela yonke ne Africa yonke ngokuhamba kwesikhathi ngiyasifonyoza isigqoko siyabonga impela sonke iphathe kahle kodwa ke ngale ukuthi ke besiphekezela amaqhawe
1: awu besiphekezela amaqhawe awu gupta macingwane hawu mfethu uphumule kahle osebenze kakhulu futhi nenkosi yamagcokama usicibe angiyazi leya ndingakho ngitho kwamanje angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngithini ngoba angiyazi leya ndokwesikhathi omunye umuntu angazi ngenxa yokwehla nokthoba kwakhe agcina ngazibonanga ukuthi ungakanani
0: eyazini yabekwe sokweqhawe eyakadlamini insizwa
1: hayi
0: kwasebenzeka kwakuhle kanje ya sithi nje indlela enhle mfethu Siyabonga konke nje okwenzile nesimculweni wonke nje siyakhothama impela siyabonga Sami sodwa ke Bros
1: Hey khona uClarice
0: La kusiqhephezana
1: Umamveka
0: Eh
2: Sanibona nenjani
0: Esha saphila
2: Saphila nathi
0: Ulight
2: Ngingrats kakhulu
0: Ikuphathe kahle impela sana
2: Kakhulu nini impatha kanjani Mroza ngibonile Mroza
1: Yeah
2: Siyabonga
1: Kodwa noma kunjalo abamlalelo khozo bekhona bebengcinze eceleni
0: bethi
1: usikhonzele uClarice usikhonzele kuGrabs ngithi cha ngizokhonza bethi abanye uPV uPV simthu ayi bafethe abantu banithanda
0: Ngiyazibesha
1: futhi nabo bethi siyaqonda Mroza isimo esikusona asikwazi ukuthi sibe ile yanto leya kepha Sasa sanithande kuseni siyabonga uyabona ngazi ngathini siyabonga kakhulu siyabonga nokuholwa umvundla siyabonga ngazi ngathini siyabonga sandile mdlalo singakho ngithi kulungile angikwengisho lokho ngoba ngikuzwile ngakubona ngakuthinta
0: hey madodzi
1: ngisho ngithi amazinga onke okuphila kwabantu akade bekona
0: yebo
1: bayanithanda ekuseni
0: Siyabathanda na.
1: Ukubeke nenhlonipho bafethu.
0: Ngeke futhi siyeke. Hamba naye. Na kunomgqabadelo ungifakazela.
3: Bengicela nje a moment of silence sibonge lo Mroza. Ngiyazi Mroza ukuthi bekuyisimo esinzima lesi. Kodwa sicela ukubonga indlela osiphathele ngayo uhlelo siphelezele iqhawe lethu. Siyabonga kakhulu Mroza ubonelile igalelo lakho siyabonga kakhulu. Asibingelele emakhaya umsomloko ke namhlanje. Orlando Pirates ihleli phezulu kwilokhi yeBetway Premiership. Emva kwale weekend esiphuma ke.
0: Uyabona nje ukuba ugcine ngokubonga uMrozi. Uyabona nje ukuthi uyivayile lapho nje kubonga.
4: UMrozi support iPirates.
0: Sengiyasho nje ukuthi awuthi uyivale lapho nje ukuthi nje cha Mroza uyenza umsebenzi omuhle oncomekayo.
4: Ingakho uMrozi phezulu ibhakani yalikuphi?
0: Oh
4: siyabongela Mroza.
0: Siyavala lo mbhobho wakho. Sikelile bakithi kusile kuseva mnandi ke amahora amathathu ka uhlelo ukhoze breakfast hamba nathi ke soze kubumla ke ihora leshiyaga lolunye ke ekuseni sawubona sami sokho ke ikwalithi masibe ngapha ake sizwe ukuthi ke hey blackface namhlanje kusene ke silidle nobani na
5: hey baba usakumbula ukuthi ishumi landa amandla kanjani
6: yeah
5: dala ngeshumi lodwa lensimbi wawenza ukuningi
6: ngeshumi mfana udlala kabili kuma video game
5: mastafa
6: ngeshumi wawudusuthe
5: nomoscopas manje ishumi alsena power
6: ayish rip no
5: Kodwa ke ishumi lise strong uyayithola inkomishion
6: ye
5: recovery mfana kithi le value pack yayo engu 800 gram ikwenzela inkomishion ezingu 296 ze coffee limnandi ngemali engaphansi kweshumi inkomishion
6: ay wena
5: tjela i recovery ikunika inzuzo ethexaxa ngaso sonke isikhathi iphuzo lokuthi ngaphansi kwe randi inkomishion lisuka esilinganisweni singu 2.7 gram ngentengo enconywayo yokudayisa
7: Right to cut. Ooh, ngiyathanda le.
8: Uthi baba ikhokhele le khati yakho mntanami.
7: Ha, ngiyempela baba.
8: Eh, nge my cashback yakwa MyWay. Ngizobuyiselwa u 10% wa ma premium am enyanga. Kuqedile iminyaka emibili ngayifaka ngiclaim.
7: Okay.
8: Manje ngizoba nemadlana ethe xaqaqayo ukujabulisa. Ukuze uphile impilo ngendlela yakho wena thumbu wami.
7: Oh, akekho baba njengawe.
8: Oh nana.
9: Abantu boqobo, izimoto zoqobo, imivuzo yoqobo. Uma udinga icode, ngena ku myway.co.za. My cashback inzuzo yemkhiqizo ethile egunyaziwe ekhokhwa emva kweminyaka emibili ingafakiwe iclaim uma ikhokhwe wonke ama premium. MyWay ngumhlinzeki ogunyaziwe womshwalense ongewona owempilo nosizo lwezezimali kunemigomo nemibandela.
0: Asenze kanjalo ke njengoba sithembisile masibuye ngapha ukuthi ke siyalidla iqenda namhlanje kuseni silihlaba ngempalo yakho mntaka baba Mroza Wizi. Ah bafethu
1: umphathi
0: wohlelo ovele wa break internet. Mbona internet ivutha phe.
1: Uyazi njalo ukuthi amandla ngiwathola phi?
0: Yeah.
1: Ngiwadonsa kumshengo, unkosi nathi mshengo ngikhulume naye ngaphambi ukuthi singene ngathi mshengo umndeni.
0: Yeah.
1: Usungithintile umndeni uthi.
0: Mshengo
1: angazi kuyangehlula, kuyangehlula kodwa bathi umndeni.
0: Yeah.
1: Uthi.
0: Uthi.
1: Unomndeni uthi weza umndeni ngamcela sayemuva kwetende ngahlala ngathi mfethu amandla ngicela ukwathola kwena.
0: Hey inkosi.
1: Ngiyabonga inkosi nathi mfoko kamshengo, ngiyabonga Dr. Love.
0: Yeah.
1: Ngiyabonga wena wama spice, ngiyabonga ubusuku obuhle.
0: Awu busuku obuhle.
1: Eh nje ngisho ngithi ngiwadonse kuyena.
0: Hey.
1: Nokuba ke nina senithi hawu Mroza Mroza kepha nje isibindi sonke.
0: Mshengo.
1: Ngiyabonga inkosi nathi.
0: Mshengo mfethu. Dango ake sizo khona manje la. Eh sivele sibambe kanjalo ke sithi sihlaba iqanda ngempolo ke kusenza ubona. Hawu bakithi unyamalele ke. Hawu mathot. Asiphinde sithole umunye ke ukhoze breakfast kusenza ubona.
10: Njani?
0: Siyaphila kunjani?
10: Uthanda umlungu kunankulunkulu
0: uthulothi. Nakhe.
10: Sinalela dolophe.
0: Yebo.
10: Ah papai.
0: Papai, hawu mathot. Hey yabona leli gama leli. Eh ukhoze breakfast kusenza ubona. Ukhoze sabona.
10: Bekho kahle.
0: Siyaphila kunjani mfowethu?
10: Ikhona kahle. La ingeza imini osafana Zulu ngaphansi kumlalazi umunicipality kulungile sibanda nje niyezwana.
0: Makeba.
10: Danko.
0: Danko. Khona bani lapho Mroza Wizi?
1: Ake sibheke ukuthi bani omunye uma sithi siyalihlabalela iqanda ngemfologo sawubona ekseni? Asilibilise noma silithose noma silenzeni scramble egg omelette sawubona unjani ekseni sekubingelela. Siyakuthanda.
10: Yebo Mroza.
1: Siyaphila mfowethu.
10: Phela ukhuluma nobhoti ucontsa kwaMvelase la uyaphila phi?
0: Awu wakithi wakithi wakithi wakithi.
10: Hayi ngiyaphila nami boss.
0: Nasonke igama lakho la. Lanchaza.
1: Awu bakithi siyabonga mntaka baba.
10: Siyabonga ke mfini.
1: Hayi wehlale phansi bambe umthetho. Sawubona ekuseni sekubingelela kungumsomluko. Sawubona ekuseni kwangathi abaseliwe nje abanye abantu angazi ukwenza
0: njani sawubona.
10: VIP host.
1: Yebo mntaka baba.
10: Ngabona ngikhuluma nonana lapha emnyidene nkomba sithanga nibingelele.
1: Ah, usiyabonga ku cause breakfast ukusibingelela kwakhe ekseni siyakuthanda uyezwa.
10: Nakhoke danko.
0: Danko. Manjalo ke wemrosa nanga John Legend athi good morning masibuye ngapha ke khona ke inkosazana usiqhephezana asitshele simu kanjani ke izinto emgwaqeni. Khona ke no VK athi itimela.

0: ngizima Afrika njengosihlalo weSADC singagcini sesidicilile kaphansi kukhona singakwenza uma kukhona okwenzeka kulamanye amazwe sisebenzisa isihlalo lesi sesisithathile noma sisithathayo namhlanje ukwenzela ukuthi amanye amazwe abone ukuthi angaba nalo ithemba kuningizima Afrika uma kukhona ingqinamba ababhekene nazo.
1: Hey prof, ngiyafisa ukuthi singahlala nami mhlawumbe size siqede uhlelo kodwa siyazi ke umuntu omatasi kakhulukazi ngoba lengqongqothela ke iqalile bakithi. Kodwa ke khonto oyibalile lapho ukuthi nathi ke siyakubona ke uhulumeni ukhetho lohulumeni basekhaya. Uthini mhlawumbe umnyelezo wakho kumuntu waseNingizimu Afrika njengoba sibheka okhethweni ngomhla ka 4 November?
0: Zimbalwa izinto vi esingazisho. Okokuqala nje abantu abake bavote ngenqondo bangavoti ngenhliziyo. Ngoba uma uzwa ngokuthi umuntu lona uyamthanda, umuntu uyamzonda bese uvota ngentukuthelo. Inkinga yentukuthelo noma injabulo inesikhathi esincane. Uma uvota ngenjabulo uzovotela mina ngoba ungithanda ujabulile kodwa emva kwalokho bese ngikuphoxa uhle uzohlala nami iminyaka esihlanu. Uma futhi uthi uvi uyamzonda uzomzonda kwesikhashana kanti uyena muntu obezokwazi ukutakulizwa. Kufanele abantu abasebenzisa inqondo kuma ngabe bevota bangalandeli inhliziyo nanokuthi ke uma kuvela ama polls akakhombisa ukuthi inhlangano ethile izokwenza kanjani kusuke ngasho ukuthi sekuvotiwe kusuke nje kukudwebela isithombe esingenzeka okusho ukuthi uma ufuna ukushintsha unendlela yokushintsha ulandele imigudu efanele bese ke ngicina ngokuthi abantu abayeke ukubulalana ngoba osopolitiki sizobadinga kusasa noma ngabe kuthiwa umthandi ungambulali ngoba uzomdinga kusasa.
2: Prof, siyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi emsakazweni uKhozi FM nokuthi nje ukuthi ukusichazela ngoba khona iphethe iID yakhe owazi ukuthi ngangibhalisa kodwa manje angisazi konje uma ngiqeda nje ukuvota kuzokwenzekani mhlawumbe nje ngoline owodwa nje ngomusho owodwa nje ukuthi mase siqedile ukuvota ngomhla ka 4 sizini sobe siyilindele ngale.
0: Uma uqeda ukuvota Mroza into ezokwenzeka kuzokhishwa imphumela kodwa wazi ukuthi leyo mphumela uIC akalalanga wayiphupha uvuka nayo ngakusasa uIC ukhipha imphumela ekhombisa ukuthi sivote kanjani ukuthi uvote kanjani ke ikhona ukuzokutshela ukuthi kwenzekani emva kokhetho labo bantu bavotele ibona uzohlala nabo okufanele sikwenze ke thina ukuthi uma makhansele bize imhlangano asiye kuleyo mhlangano singagcini nje sikhala le kude njengeambulance iphuthuma isiguli
1: awuzwa. Prof, siyabonga kakhulu umhlonishwa. Siyazi ukuthi usazoba nathi ke la sifundazweni impela neza wona lo msebenzi ke baqalela ingqungquthela kodwa ke isikhathi sakho nje osiphe sona namhlanje siyasithakasela kakhulu.
0: Sibonge mvelase, sibonge ngqengelele, sethemba ukuthi isuku izohamba kahle.
2: Hawu bakithi. Sasubabiza ngiwavuma.
0: Awe ngiwavuma phela ngikwazi kubashiya Mroza. Yibona abantu abangenza ngaba umuntu kwakuthi nje ngilento engiyona abantu basengiwavuma kakhulukazi esigodini sakithi eSovane. Yilapho engiphuma khona impela kangigijimisa ibhola lapha eSovane. Ngicabanga ukuthi ukuba iChiefs yashesha ngibona ngaba yikho kulezi inkinga nje.
2: Ngoba yini? Aziyajabula ke neinsizwa ngale ziyasho ukuthi awu siyamazi mphela kodwa ke mhlawumbe khona nje noma sewuprofessor ngisafisa ukumuthi nje kancane ekhanda ngimuthi nje
0: uma qhawe enkonyane nje umeke wangibona impela nje ukutshela ngathi noma ngaba uprofessor kimi awusozo waba uprofessor nomzala wami uLindana ke derela ubuye ekuseni
1: awu mathoda siyabonga dlala
0: siyabonga nganza ukuthi mbe nosokolo
1: thank you Nkosi yami.
3: Ukhosi Breakfast.
4: Uma ibhizinisi lakho lingafinyeleli kuma sales targets, kungenzeka amakhasimende akho awasakuboni noma sekukhohliwe. Kodwa nge-SABC Sales ungakwazi ukuxhumana nalo kuKhosi FM. Thumela i-email ku-sales@ukhosifm.co.za ukuze uthole ukubonisana ngezidingo zokukhangisa ngebhizinisi lakho. Sisonke singakha isixazululo sokukhangisa esenzelwe wena ukuze sifinyelele emakhasimendeni akho ahlosiwe.
3: Ezemidlalo noSimtho Dladla.
5: Kwezemidlalo zoKhozi FM ngikubingelele ekseni nje asiqaleke sikubhekele kwezemidlalo nje njengoba namhlanje sikunika ithuba nje lokuthi ke sibuyile imidlalo ke yayiPSL ingakho ke sinika wena ithuba njalo makumsomluko ukuthi uphefumule ikakhulukazi ke ngalokho ofisa uphefumula ngako kwezemidlalo namhlanje siqala nje siphefumula ngale midlalo ekade iqhubeka ke ngempela sonto sibonile ke umdlalo kade ubhekwe ngabovu ophakathi kweMamelodi Sundowns kanjalo ke nayo ke Kaizer Chiefs ophele ngayo ke idraw igoli elilodwa ngapha nangale kanti ke omunye umdlalo abantu abawubuke ngathi ke obumkhulu iwona ke usutho luza kabi ke kule season njengoba ke seliqalile nalo xoxa amaphosa abaningi ke lapha ku Facebook uSimtho Dladla bahamba naye lo ke iKhosi kanjalo ne Orlando Pirates ekwazile ukuthi ke yenze kahle kanti unathi Khumalo uSemtuba uthi yena iMamelodi Sundowns ezami ngokuthi ke noma ke zibheda nje emumva kodwa ku central defense kukhona ke asobavala ke umlomo ngokusho kwakhe usiyabonga kaXaba uthi ke iMamelodi Sundowns ngokuthi ke ingikha ngichavele iChiefs sengilahle amathemba sekushubile kuwona lo mdlalo. Asithathi ukuphawula kwakho la ku Cause FM asiqale ngama voice note akho owathumelile ekseni nje.
6: Hey be usuthu be usuthu awu ngikabathele umdlalo ngihlaba umchwele kakhulu lo wosuthu laphana haye ngibukile impela umdlalo be muhle kakhulu lapho wosuthu nawo ngawuthanda kakhulu haye badlala ibhola elihle kakhulu abafana bakazwane la badlala ibhola nenkosi phakathi ngibela haye behle ibhola lamaZulu angibongeke uhlatshwayo lo lapha endlini yasidana uza esikopareni
5: angibonga kakhulu uhlatshwayo sekulo.
7: Ngibengelele eKhosini FM uSandile wakhoza inqutu endaweni yaseThelezini ngokusebenza ngusenyukhasera. Ngithi mina cha umdlalo ongihlabe umxhele hayi ile mdlalo weKaizer Chiefs neSundowns hayi iyabona impela ezami zidlale kakhulu impela zidlale kakhulu impela.
5: Siyabonga kakhulu sithathe nje lo wokugcina kuma voice note.
8: Emsakazweni omkhulu Khoza FM ngiyabingelela ekuseni usomnyama lo Mgabadeli.
5: But
8: ngilibhakanela ukuqina kodwa ayobona amaZulu bafowethu ngeke ngeke ngeke. Akasapheki manje uMangethu uyaphaka. Uyaphaka manje uphekile waqeda uyaphaka manje. Ngiyafisa nje ukuthi amaZulu awubambe lo mgqigo. Noma engayithola nje opposition 3 ngoba siyazi ukuthi number 1 kuyoba iBhakanini number 2 beSundowns.
5: Yeah.
8: Bese amaZulu ayitholela lo number 3. Hawu, ngikajabula kakhulu Mgabadeni. Hayi kwezame ezimnyama hawo, sengimane nje ngiyaphawula kodwa niyazi bafethu. Bakani ya nje.
5: Ngizwa kahle.
8: Hawu,
5: ngizwa kahle.
8: Somnyama lo Danko.
5: Thank you Somnyama. Bekwa ama voice note lawo. Asathe ke ama aba okushaya kwakho ke manje ekseni. Sikubingelele kwezemidlalo zokhoze.
9: Simtho.
5: Kunjani Photi?
9: Siyaphila ulaphe mnandithi ezakheni kwa iumiya umlandele Sundowns.
5: Uthini ke Sundowns?
9: Abantu bengilindele mfethu yile bengifuna kuyibona kusikhishi ukuthi uma isedlala kuSundowns uzokwazi ni ukubamba iStandard seqembe elikhulu cha udlale kahle ngoba naseyinkundleni zokuxhumana wonke umuntu ubabaza yena usikhishi bese ngikhala ke nje lapha ku coach wethu uGadoso uyabona ukuthi leli defender lethe uJohannes uyena ovuzisayo odedela amagoli lapha kodwa usikili uyaqhubeka uyamfaka ebene khona umvalo siyakhala nje thina shota ngecenter back ngale kokunye abafana abancane oBenedict Mqwana iSundowns ingozi yolokhunjana nomthetho ngiyabonga
1: usonjalo mimi mnyama
9: hey omajabulela idraw nje ngaba ngithola idraw kuba backline ayenzanga
1: amafu khuluma ngabantu abahlele esicongweni la mfaka mnyama mnyama yabona nje asikhulumi nje indaba yabantu abalapha esathi
5: Siyabonga kakhulu mfoka mi. Asathola ukugcina la ku Cause FM sikubingelele ku Cause.
10: Ngikhonza.
5: Ngiyaphila futhi.
10: Indani.
5: Hayi ngiyaphila. Ngihambe kanjani kwezakho ngempela sonto?
10: Hayi usiyaphila. Ukhona ulunga lojambo Jimbo sina bona ngomusisi na njeni kwaphuna mfisi. Hayi.
5: But
10: even shayi bakithi shaya mazuba mina ngingizwe usolele bakithi. Hayi. Kodwa imidlalo iplastiki kumnandi kakhulu.
5: Yebo. Kodwa ubona ukuthi usuthu luzoba ingozi kuona lesizini.
10: Hayi lingozi kakhulu ngalibona ndlela iqale neOrange Pirates. Hayi yeye lingozi kakhulu futhi hayi. Unoyizwe kanje hayi.
5: Uza kapha uMangethe.
10: Hayi ngiyabonga usuthu ngiyabonga.
5: Ngiyabonga kakhulu lapho kaNongoma.
10: Yebo usuthu.
5: Usuthu siyabonga kakhulu. Asibonga kakhulu lezemidlalo zoKhozi FM makubumbana nje ihora leshaga lombili ngizobuya ke nesifingqiwe.
1: Mgabatheli.
5: Mtawonge.
1: Hawu mfowethu. Asipheli moya.
5: Alipheli moya. No number 3 manje.
1: Hayi, yabona manje yabo. Hayi Mgabadeli. Usufuna ukushayisa, ngiyakubona.
3: Mgabadeli.
1: Ufuna ukushayisa Mgabadeli.
3: Ezemigwaqo noClarissa Mfeka.
11: Ezemigwaqo ukukhoza ibreakfast kuClarissa wakamfeka ngibingilele
5: ukuvala ngamasibomo uyazi ukuthi uyipirate uhleli phezulu nje
11: cabanga hey umona nkosi yami siqala lapha eMpumalanga eMkhondo namhlanje ekuseni enkabanye idolobha zihamba ngcane imoto phakathi kwaCampbell kanye noBrand Street unike isikhathi indlela yakho mezi bidlula ngakhona ngiphike lapha ePopitsburg naseDumbe usuka khona uphikelele khona ngaseMpumalanga namhlanje ekuseni ngoR33 nakhona futhi umgwaqo wakho namhlanje ekuseni uthanda ukuphazamiseka uhambe ngokukhulu ucophelela mozo bidlula ngakhona khona namuhla sibheka kancane lapha na KwaZulu Natal kakhulukazi eThekwini siqala lapha no Thongathi tollgate yakhona mozo budlula njengakhona nakhona namhlanje kusene sikhona isiminyaminya esifikelele khona uqhamuka lapha na engase Balito ngakho ku inisikhathi mozo budlula ngakhona namhlanje ekseni sikhona futhi ke nesiminyaminya osuka ngawo lapha na eWaterloo M27 ophikelele khona namhlanje ekseni ngaku N2 nakhona futhi lindele ukuthi imoto ihamba kancane kulomzila unisikhathi mozo budlula ngakhona osuka khona emhlanga lapha ne gateway ngo N2 nakhona futhi namhlanje kusene ophikelele ngamashu uhamba okukhulu ucophelela mozo budlula ngakhona u M4 Route First Highway uqhamuka khona lapha ngasemhlanga ophikelele eDurban North namhlanje kusene kuphazimisekele emgaqweni kakhulukazi mozo uzofinyelela ngase Blue Lagoon kona lokho kudalaka ukuthi kube nesiminyaminya esuka le ngasemhlanga namhlanje kusene nakhona eBlue Lagoon mozo ubuphuma khona eThekwini ophikelele khona ngakho eDurban North namhlanje nalapha ngase Hyper by the Sea nakhona futhi lindele ukuthi ke sikhona isiminyaminya ozohlangabezana naso umzila wakho mozobudlula ngakhona siku N2 futhi manje lapho futhi akunenkinga khona uqhamuka nje lapha na ku M25 usuka kwaMashu uphikelele kwenu N2 namhlanje kusene kunengozi esiyenzekile lapha namaqondana no Old North Coast Road lapho kusetshenzwa ngakhona ngakho ke isiminyaminya impela sikhona namhlanje indlela yakho mozobudlula ngakhona nakhona futhi ku N2 mo uzobuqhamuka lapha ngase Springfield uphikelele khona ku Queen Nandi lapha ngase Magarage uzofinyelela lapha ku M25 kwaMashu nakhona namhlanje kusene sikhona isiminyaminya kunoyintsolo lapha nemibiko esingakwazi ukuthi si confirm ukuthi kuyingozi noma imoto ejamile laphana emgaqweni kodwa impela kuphazamisekile noma usuka khona eSpringfield manje uphikelele laphana ngasethekwini uya ku Spaghetti Junction nakhona kunemoto ephazamisile laphana emzileni uKing Cetshwayo ku M13 uqhamuka khona lapha ngase Westwood uphikelele Sherwood pass laphana ngase Mayville nakhona uyinike isikhathi indlela yakho mezubidlula ngakhona N2 uqhamuka ngaku Eden Swells uphikelele ku Spaghetti Junction nakhona futhi sikhona isiminyaminya namhlanje ekseni ephandani laphana eKloof kanye futhi na Maritzburg ngizobuya nayo leyo mbiyo ekhona maduzane ezomgaqo ukhozi FM ziyahamba phambili.
3: Uzimthembu.
1: Leli viki yini ekugqamele wena? Yini mhlawumbe kuyakuhleba umqhwele?
12: Rosa, mina uyazi into engixake kakhulu ukubona abantu bekwazi ukuthi bakhulume ngonkosikazi womunye umuntu, bambona ukuthi muhle noma mubi. Uthi wazwa average unkosikazi ka Lionel Messi.
1: Noma ngambona mrozo ukuthi muhle. Fela ngaphakathi njengebutho lika
12: Lazo. Futha ulokhu ubhekile.
13: Uyakuthanda ukubi igwamu wena.
1: No.
12: Ayike emfi.
1: Chapela ho.
12: Kubana nenkulumo yakho.
1: Hey sengiyazi ukuthi
3: Vimthembu nomroza. Ukozi breakfast. Jalo ngomsobuluko kuye kulesihlanu ngo 6 kuya ku 9. Ukozi FM. Lu hamba phambili. Breakfast.
1: Hashtag kekeleza mkekelezi. Ukozi breakfast ekuseni. Sabona.
10: Ujonge izihloko zenu bafowethu yazi ukukhalisa umalume wami izolo uyinxele uDlamini wani. Masuka afathe umrozi uyabhede ngikhali inyembezi umalume. Uthi bakhuluma ngamancele asuka nje.
3: Asikhathelele kuthenjwa. Uvi.
1: Yini mphathe kabuhlungu kakhulu ukuthi ayawa noma.
3: Nomrozari.
10: Uthi ayawa bafowethu.
13: Uyawa yini yena umalume.
10: Ngaleso sikhathi nami ngangiyilona inxele.
12: Hawu. Siyakuthanda umalume. Bekuvi malume bekungayimina njalo
3: ngibisha. Sizizela magaba nje 24/7.
10: Yeah.
3: Ukhosi breakfast. Lo hamba phambili.

0: Ngikufuna kufasta kuseni sabona.
1: Ngiyini nomrozi.
0: Hlonishwa.
1: Angibingelele umkhaya wami lo umfana kaMhlongo lapha eNambithi kwaMaqanda lapha eBusi.
0: Ewu madodana nenetwork ngathi uzonqengonyoka maka nje.
2: Hayi ngathi yanqaba.
0: Inqaba impela iyala asibone kusithola bani la. Because the breakfast accent sabona.
3: Yebo sanibonani basakaza.
0: Yebo sabona mhlonishwa.
3: Yebo nikhuluma noSithamungu bana ichopha lendalo ngila eGoli eGym Steam bafowethu.
0: Fowethu.
3: Nami nje ngidlulisa nje ukuyibongela lo nsizwa yakho Njomane. Lendodalena ineminyaka emincane ikhona emncweni kodwa nje imanga eyigilayo ngiyayihalalisela kakhulu nje ngithanda nomoya wayo inkuzo eyithobe kakhulu nje uqhubeke njalo emafriki zolo mfowethu.
4: Siyabonga qhawe.
3: Yebo.
0: Awu madoda ya nazoke into emayinjalo khona bani la phothe bani lapha mbrozawisi.
2: Sawubona. Nazi yamfowethu.
5: Siyaphila mbrozawisi.
2: Hayi sikhona ngani yakwethu nangu mafika izolo.
5: Hayi mbingelele qhawe lapha mafika izolo.
2: Ehhe.
5: Hayi umduma senga lokukhulumayo uThomas umsolo.
0: Yebo.
2: Uthini baba?
5: Hayi ngithi asibonga le ndisiza ngokunqoba nje ifike yadaleleke phuculweni ayibambezelana.
2: Mhm.
0: Azoga.
2: Uyamthanda umculo.
5: Yathi ifika nje yafika kwezwakala. Yashona ngonyoko.
0: Hey mntu.
2: Wayithanda le ngoma?
5: Hayi. Yagadla nami ngabe womunye nje oyisebenzisayo kwabanye
0: unoma sipho wena oh no wafike khona na wasumtshela naye kaBhoqo
5: hayi ngani ngazi ukuthi ubheke kuye kodwa inhliziyo kipi ayazi ubheke
0: kwa oh siyabonga mfowethu
5: hayi siyabonga mfowethu
0: hey tada yabona ke mafika uzolo ukuthi usebenzini phe abantu bakhipha ke imfihlo zabo manje kaBhoqo Ababhodle impela manje. Mawuthi.
2: Uyawazi amanyala, uyawazi ukuthi ngathi nguye. Ama album akhe njalo lensizwe.
0: Yeah.
2: Kukuncane kungaka.
0: Hey, iyasebenza lensizwe.
2: Nazonke.
0: Mangaba uyazi.
2: Bathi mangabe ikolo lakho lingathi alifakiwe igrisa uzame njengamanje ngoba lengoma engathi ikolo lingaba umuntu elithambile. Ngathi lingaba impaca mfaca.
0: Hey, lapha stimela nemphumbe.
2: Ngathi lingaba impaca mfaca. So engathi ke lingathi kuthamba ikolo mangabe uzodansela lengoma.
0: Ngoba
2: uzogidela lengoma.
0: Sasisho njalo kanjalo kusitimeleni lapha emhubheni lapha.

0: Empakam sa sige mashima mabili ni sekonde isake libomili horle shaka lombili ekseni. Kulo nake ukhonze breakfast. Ah suka hatu zonke ngomnyoko kusho mafika izolo.
1: Hayi hey. Hayi siyahefuzela manje ngiyazi ukuthi hefuzela wonke umuntu lapha ngakhona manje ngoba hayi ngisho ukuxaxa uthayi kumanage.
0: Ngiyakutshela.
1: Hathi hayi zonke mabili.
0: Utshela umanager njani?
1: Nayi manager uxaxisile manje. Ngoba sasidlala ngoma phela hayi nge.
0: Hayi.
1: Hayi hayi hayi.
0: Faka mafika izolo mphetho siyakhalalisela mphetho siyakubonga.
2: Siyabonga.
0: Cha nami thi ngutshele. Nami ngiyaphohla ngale ngoma.
1: Yeah.
0: Nami ngiyaphohla. Manje ngitshele bafo ngoba wawudiniwe phela uqamba leli record le.
2: Yeah.
0: Manje ngoba selize nemvuzo phela bo. Yakhumbula Adele naye ukuthi isoka lakhe lambopha. Lathi ene ngeke phela ukuthi usuwenze imali engaka. Uyazi uyibhale ngami le ngoma. Manje khona isinqaphezelo osuthe wamnika lo muntu wayecashulile. Suka noma suka amlifte emotweni yakho.
2: Okay, ke njengoba engicashulile.
0: Uthi nginje nje nje.
2: Uwe. Hayi lotho.
0: Unama.
2: Lotho.
0: Awukazi umnike lutho nje mfethu. Akazi nokuthi mhlawumbe uyena uriyazi.
2: Akumela ngawe uyazi.
1: Hey uyamthola kodwa umnyalo futhi uyamthola umnini.
2: Hayi kumela ngawe uyazi.
1: Umnini uyayithola indaba. Mfowethu siyabonga kakhulu umsebenzi wakho muhle kakhulu. Ngiyazi ukuthi uke wathi 2024 wathi ngathi nguye wabuya mfowethu sakubona ukuthi uzonqenwa unyoko. Khona lapho uthi yinja kablena. Uyabona nje ziningi izinto ayishoyo.
0: Esafuna
1: simlandele ngazo. Ezimcasulayo amanyala 2026. Ngicela nje umsebenzi wakho musha loyo.
2: Yebo, yeah, umsebenzi wami omusha noma uphume nje kabi. Ngoba kwathi ngayizolo uvelile etoro zomculo kanti nje sihle ebusuku soza ukuthi umfowethu sengingene ngozini yemonto kanti ekuseni sobe sesizothi akasekho. Sidlulisa nje amazwi enduduzo namanje kuyisilonda nje sophuza ukuphola kuthina emaciko. So kubenzima ukuthi umsebenzi lo mhlambe ngingene ngixhumaxhume social media for kuvezela abantu sahlehle kwamele sihloniphe umfowethu. So namanje noma kusenzima kodwa ngizoqhubeka ngicela abantu ukuthi ngicela ukuthi beyobheka lapha etoro zomculo khona yonke indawo umsebenzi. Yebo.
1: Ugijima kanjani lapho mfethu? Ugijima nobani mhlawumbe bakhona abanye abafeaturishilo othe mfethu sondelani sibambisane?
2: Ngomuntu okholelwa kakhulu kuyena.
1: Okay. Okay.
2: Umsebenzi nje ngijwayele ukusebenza ngibe ngedwa.
1: Ushayiwele.
2: Yebo.
1: Okay. So ngamanye amazwi nje uma siya ey'nkundleni zokuxhumana zakho sofia sithole lonke ulwazi lokuthi lo msebenzi sizowuthenga kanjani. Yeah. Ngoba into ebalulekile funa siwuthenge ukuze phela imizi yabazali ivuke ime ngenxa yethu. Siphinde futhi singene enkundleni zokuxhumana sitshele nabanye sishare sitshele nabanye ukuthi seyikhona isiphumile. Siyabonga nje ukuthi uwenze isizotha lento ikhombisa ubuntu ezinye izinto lezi ezikhombisa ukuthi ngempela uyazazi ukuthi ungubani ukuthi akukwazi ukuthi kukhalwa ngibe ngixhumaxhuma ngoba ke sekwenzeke kanje umfowethu njobelele ubeyokujabulela naye kakhulu ngomsebenzi wakho ngakho ke naye uzojabula uma ukuthi uyabuyela ke manje inkundleni zokuxhumana uyosho ukuthi ke mndeni omkhulu na umsebenzi ngiyacela ukuthi futhi ke siphinde siqhubeke sibambisane ngicabanga ukuthi nabo futhi ngokunjalo bazongena bakuthathe nabo benza ukuthi nalo elele usicebi ajabule ngokuthi hayi yaqhubeka indaba.
2: Yebo kunjalo and futhi umfowethu lapha kuphume i-account lapha sizophosa khona uqedela ubeshi isithabathaba lapha somozi
1: awubakithi
2: ubuthu ukhuzana uveze i-account ukuthi noma yini khona sicela ukuthi siphose kuyona i-account leyo ngicabanga ukuthi ngiyacela nami kuyona iSouth Africa noma ngeyona iSouth Africa umculo wakhe mhlambe buphinduwele nangaphandle kuona wonke umuntu ozwayo siyacela ukuthi ephose sikwazi ukuqedelela umsebenzi umfowethu ade sewushiyile
1: mfowethu siyabonga kakhulu siyabonga siyabonga nokuthenga umsebenzi wenu bafowethu ilokho kuzokwenza ukuthi futhi nikwazi ukuba namandla nalokuphonsa futhi nakuleyo account siyabonga nabahleli bemcimbi siyacela basikhumbule sonke ngokwamazinga ethu sisanda kungene kade saba khona esiphakathi nendawo ngendlela kungenzeka ngayo nani ezinkampanini ezinkulu siyacela wena ophethe signature wena wena okwazi ukubhala ukuthi cha ibudget ukuthi ayiphume siyacela uyikhiphe bandla siyancunusa ukuze thina amaciko ethu sikwazi ukuthi baqasheke bakwazi ukuthi bathole imisebenzi kuleyo mcimbi naleyo mcimbi futhi leyo kwenye kwemali lapha amanye amasentshana bazobe beyophonsa futhi khona lapha ya kwadlamini ngakho sithi siyancunusa kubo bonke abahleli bemcimbi nalabo sobe bephaphatha khona emahovisi amakhulu ngiyacela ukuthi noma isingisi sikhona ke sisibeke eceleni ngoba nawe umuntu omnyama ompisholo uyaliqonda usizi lwethu ukuvele nje uyikhiphe ibudget uthi ngiyawuxhasa lo mcimbi ukuze bangaka kanti abantu abazothola amathubo
0: yebo
1: ya
0: mafikiso lo mfethu siyabonga mfethu ngesikhathi sakho mfethu siyabonga nje nomsebenzi wakho osinikeza wona siphinde futhi sikubongele mfethu I record of the year sama yathe wadla umaskandi siyakubongisa mfethu
2: Siyabonga kakhulu kanti ubu bhututshatha nendondo yakho.
0: Okay. Makata sithu. Uzothengisa jima mina hey.
1: Kasiya.
0: Hey, sabela jima mina. Yebo,
1: ndondo
0: kasiya. Hey, nyesa nkosi yami ingani.
1: Uthatha ukuba ngiyidayisa. Kanti uthatha banjani?
2: Awungeke. Laphela abantu bebebongela yena lapha.
1: Ona isethule njengasasho, akahlaza kuyone yami.
0: Eka
1: mafikizo.
2: Yebo, udine ugcile veza. Sibongele neqhawe futhi umzukulu ehlabana. Siyabonga kakhulu bafowethu.
1: Nosimino.
2: Nosimino.
1: Nohle intombazane bakithi yethu hle intombela naye wabuthola ukwenze gospel naye wabuya nenkunzimalanga wazi waqoqa kwabili. Cabanga nje konke lokho kusijabulisile.
2: Siyabonga.
1: Yeah.
0: Manje ngibangaza ukuthi lo msebenzi omusha futhi kamafika izolo uthi amanyala. Wawudinwa ngempela bavi yazi wacashula lo. Ushini nalokhu kusehuye usagijima lapho.
2: Akuloko ngiyajola jola. Bengizamtshela utswa esilondeni
0: ngalethe
2: amanyala.
1: Siyabonga. Sikulandela kanjani inkundleni zokuxhumana?
2: Ku Facebook ngikhona umafika izolo nje kuphela ipage likhona lino 620k u TikTok ngikhona futhi umafika izolo. Ya izona kundla zokuxhumana enginazo
1: nje. Kulungile mfethu siyabonga kakhulu bahleli bezemidlalo njengoba sibheke nje kwezemidlalo kumanje ngiyazi ukuthi kuba nesikhathi labe sekuthiwa khona interval short interval kuthiwa kune break kunani kulesi sikhashana esincane nawo amacika khona azokwazi ukuthi azonikhombisa ajabulisa abalandeli bonke balawo maqembu asuke edlala ngaleso sikhathi uyayazi ke usimtholeyo ukuthi isuke ihamba kanjani naba bafana naba amantombazana
0: kunjalo nje ngeke uyeke umuntu oyi record of the year ungambhuki
1: Uma kuthiwa nje kunomdlalo omkhulu kunaba abafana ngesikhathi se break noma ngaphambi ukuthi kuqale naba abafana bakhona na amantombazana khona
0: Record of the year bafikuzelo siyabonga bafisa
2: Siyabonga cha
0: Thank you for it
2: Yeah
0: Emrose
1: Mhm
0: akujayela
3: Breakfast your cozy Sibingelele ku cozy breakfast
4: Awu simthola lapho kwalo uphila mphatha uyamnyama ukho kwampumuzo
3: Mr Radio
4: I'm
3: sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry.

0: Yabona ke siyazi useso yakumdlalo womoya isiqebisethu sanamhlanje la sokunika khona impela okuhle kodwa kodwa kuzwile ke lana kade uzo la umawethu music besibona ke la bathi nomjalamba bebethi ke bona la ngikukhethe phakathi kwabaningi we bese kuthi la uJabulani Shandu la noShwi base bethi ke beka leso spamu bese uthi la uNjoko nomzukulu bathi sithombe sefoni yabona bese niphathela impela amajuet amajuet anga sukumphansi indaba kilana ke esisazohamba nje siye lapha kumdlalo womoya nginikhumbuze ukuthi la sizophinda siniphathele okumnandi maduzane nje ayisho njalo maduzane nje sizobe sidlala iFlexibox challenge neStandard Bank FlexiLife cover sizonika oyedwa onenhlanhla ukudlala nathi R1000 bese singena kumabhokisi lapho ke sizokhetha ababili ebese kuzibeka ethubeni lokuhamba nengxenye ka R50,000 oqhamuka khona kaStandard Bank uma ungomunye ke wabathumele igama elithi life ngeWhatsApp ku 066 050 6830 hlala kubeka indlebe ngoba kungenzeka sishayele yona ucingo singene nawe so lonke lokuzokwenza ke impela imva yehora leshumi nanye okwamanje sithi ihlazo
1: awuthi kusha nje kancane kusha futhi
2: mlaleli Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawcawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amabili neshiyagalolunye.
3: Wavuka ke bonamhlanje noma ungayi emsebenzini?
4: Ngepolice station.
3: Epolice station. Yindaba uyokwenzani ekseni kangaka?
4: Hayi ngiyolungisa ukuthile nje.
3: Ikuphi ukuthile ntombi?
4: Khuleka ma, khona nje ongaqondile.
3: Usiyami. Manje kuzolokhu kugudla iguma ke manje. Kuyoze kube nini? Usufuna ngilongi kumba ke manje engathi ugolide. Hayibo. Ho.
4: Kulungileke ma ngiyovula icala.
3: Icala lani babongile ubani lo yombopha?
4: Ngiyobopha umuntu ohlisa isithunzi sami ngokhudela igama lami phansi.
3: Ubani ke lo umakoti?
4: Ake gophela omunye. Ho.
3: Kahle bobabongile. Wako wayizwapi kodwa lento yenzayo inkosi yami? Bake babophana abantu bandawonye.
4: Hayibo ma, owandabonye nobani? Hey ngeke mina ngisiyena nje wakubo futhi yena siyelwa kithi. Hayi, hayi hayi.
3: Hayibo, ngiyakhuza mntanami.
4: Kukhona lento ekuthiwa ma defamation of character. Leyo nto nje iqala libovu kabi.
3: Hey ngisho noma ungayibiza ngesingisi singakanani mntanami. Kodwa mina ngithi cha.
4: Hawu ngeke ke mina ngivume nje uma umuntu ukuthi angehlisa isithunzi ngeke nje
3: khona. Ngeke wena uma ngekho lutho lukwaziyo. Uhlusho yini wena ngalolu daba?
4: Ngihlusho ukubhexa ngoba endinyama ngingayidlili ma.
3: Hayi mntanami. Ezinye izinto nje mntanami kufanele nje ukuthule nje. Ubuke nje uyekele umnikazi wezinto zonke mntanami uyena oyilungisele.
4: Lo mnikazi wezinto zonke ubuya thatheleke naye. Kwazise phela nje njengoba nje umnikazi wezinto zonke naye usuke saxa kwezinye izinto eziningi kabi. Yebefike nini kimi?
3: Uyigagubo. Kodwa ke njalo uzobe sewukhala.
4: Kulungile ke ma. Yena nje bengalindele ukuthi uzongeseka. Hlezi umvikela wena lo makoti hawu.
3: Angimvikeli mntanami. Into engayifuni nje mina la umsindo. Angifuni mina uqala into ongeke uzuyimele babungile.
4: Ngisahamba we mangi zokubona mangabe sengibuya.
3: Ngiyakhuza bo.
4: Hayi usale ma uhamba bye.
3: Oh, Nkosi, lengani. Engabe konakala.

0: Masotobe sithando sika baba, siyaphilisa lwazi sami.
1: Ai awume kancane na ulokhu ngidekedisa. Kuyonakala la.
0: Hawu, yini futhi mama?
1: Ubabongile, uthovula icala emaphoyiseni.
0: Hayi bo mama, icala. Icala lani ma? Ubabongile ubopha bani?
1: Ubopha umkakho.
0: Hayi bo mama.
1: Wenzani wena la uganga la?
0: Ubopha bani?
1: Abe.
0: Ayi boma, awumkhuzanga ngani babongile?
1: Uyakhuzeka yini udadewethu?
0: Ubantu,
1: ngoba ngikhuze mina ngaze ngadela, kwafana nokuthi nje ngisithelela amanzi nje emhlane wedade.
0: Hayi bomama, ubabongile angalinga qala into angeka imele ma. Uthi ubophelani ugugu ma?
1: Ngimtshelile nami, kwanhla ngasimuka nomoya. Uyishilo le nto le yakhe le yesingisi, angazi uthe ideformabani.
0: Oh, ideformation of character mama.
1: Bona lokho.
0: Icala lokuhlisa isithunzi.
1: Hayi.
0: He, uyazi ubabongile kuyaxaka kamazi kahle nomagugu. We mama, angalinga sukele nje inyosi ihlalele emgodini ubabongile ma.
1: Hayi, angazi mntanami. Kodwa nje yena usanda kuphuma nje manje.
0: Hayi bo. Usho ukuthi useyambile kanti hayi ukuthi usazoya.
1: Hayi bo. Kanti ngithini kuwena? Maye bo, awungizwa yini webantu?
0: Hayi kulungile uvale kancane mangi imfonele ubabongile. Hey, kanti ukhanga ngempela lo ntombazane.
1: Hayi kulungile mntanami.

0: Yebo but.
1: We babongile. Uyaphi? Ngiza umamethi wambile lapha ekhaya.
0: Ngiye police station.
1: Uyokwenzani lapho babongile?
0: Ngiyovula icala.
1: Icala lani lelo luvule bobo. Babongile, we babongile.
0: Hayibo, ngiyovula icala le defamation of character.
1: Uvulela bani lelo cala wena man?
0: Hayibo, umngako obvious ubani umunye.
1: Uyamazi lo muntu othi umvulela icala noma umazi wafi babo?
0: Hayi ke kanti anginendaba ke nje nokumazi.
1: Awuzwe.
0: Angihlangene nalokho ke nje mina.
1: Awuzwe.
0: Wena ungitshena ukuthi nje umuntu ufanele nje akhulume into engekho ngami, mina mase ngigoqa izandla. Hayi bo, ngifuna ukufakazi, ngifuna ukuvesa.
1: Okay, ngizophinda futhi ngikubuze babo. Uyangizwa? Uyamazi noma gogo wena?
0: Angikhathalele kasi.
1: Lalela ke. Uma ungafuni ukuyithola usenkingeni, lalela, yeka lento oyenzayo.
0: Hey bo, inkinga yani manje budi?
1: Uyazini, angizolokungqakusana nawe ngamazi babongile uyangizwa? Ngalento yakho mani umbhedo, uyangizwa? Angizolokungqakusana nawe ngamazi mani.
0: Yazi mina buthi, angeke nje ngikwazi ukuthi ngivele ngivumele umuntu nje angihlambalaze kanjalo nje engenafakazi. Ngeke nje.
1: Lalela, uyazi ngeke kukusize lokhu kudaza inkani. Yeka lento oyenzayo mani. Yeka lento othi uyayenza bonga, ngiyacela.
0: Ngoba nakuvikela umkakho usukwenza ngathi uyangixwayisa.
1: Angimvikeli mani. Hey, hey wena. Hey wena. Lalela. Lalela lento ngitshela yona mani. Lalela lento ngitshela yona babongile.
0: Ngeke bhutwami. Yeke nje sidlala abantu. Sisazodlala nokufa. Ngeke nje ngeke ngikwazi.
1: Lalela, ngiyakhuza babongile. Khuzeka.
0: Hayi kulungile bhuti. Sishuthe sekuyobonakala khona.
1: Awuzwe nje. Ngithi kuwena yeka lento oyenzayo ngoba uzobe sewukhala la useyudinga mina. Awumazi noma gogo wena ngiyakubona kahle.
0: Ukusho ukuthi bhuti mina kufanele nje ngivele ngithule nje ngigoqa izandla ebe ngithuka.
1: Alright, kulungile ke sengiqedile ke mina ukukhuluma manje. Yenza ukubonayo kwentombi kababa uyangitshela uma sasukujikela izinto sezwana.

0: Sithando sami, uphuzuzana.
1: Angimazi. Angithi uyamazi lo akasho mayihamba, uvela umbone senyamalele nje.
0: Ah, kodwa gogo, ungasho kanjani cha umazi ngalesikhathi? Uyabona kodwa ukuthi isikhatsini manje?
1: Ya, ngiyasibona kuyosha u9.
0: Awuzwa, usho ngokukhulu ukukhuleka kodwa sithando sami. Ingane ayikho kodwa le ndlini.
1: Engabe nginze njani Themkosi?
0: Engabe uze njani yini gogo? Ikhona ingane kodwa ungabele isikhathi ayikho endlini gogo.
1: Themkosi. Angithi nawe uyahamba ukhona, ungamazi ukuthi ukuphi.
0: Phezeke. Kanje ngithi angimazi ngalesi sikhathi.
1: Okay ke uma ngathiwa ngiyaqala ke ngiyamfuna njengamanje ngingamtholaphi nje kodwa
0: hayi gogo kodwa kufanele ngabe kade umbhekile hayi manje ngoba sengimbuza manje
1: hey Nkosi yami Jesu hey ungake ngavelelwa wema hayi
0: azama abike lamazi washo gogo wabo wavelelwa ini manje angithi uhlezi uthi wena umbhekile ngawo womabili amehlo
1: hayi ngathi mina sithanda ukungikhathaza manje indaba kaZuzani geke
0: awusho ke gogo awusho ke sithando sami uyanqena ningivela umphinisele kumama wakho uZuzani
1: hayi bo Themkosi, kodwa umbuzo njani lo buzayo? Ungayikhuluma kanjani into enjalo kodwa?
0: Hayi bo, angithi ngizwa wena uthi uZuzana uyakukhathaza. Ngibuyisele kunina.
1: Hayi hayi hayi, usungaze ukukhulume kabuhlungu kanje pho. Hayi bo. Kusho ukuthi mina ngempela ngempela ngenza iphutha ngokuthi ngilethele ingane la ekhaya.
0: Hayi, angazi ke. Angisho ngokodwa mina kanjalo.
1: Hayi cha bandla, hayi umuntu incwadi engafundeki, ngiyakutshela.
0: Lalela ke ngisalala mina ngibe nosuku olude namhlanje ngikhathele
1: hayi imaki siyolala uzolala kanjani uZuzana engekho
0: hey gogo manje ubufisa ngenze njani ngihambe ngiyomfuna
1: hayi bo Themkosi
0: lalela ngizokubona ekseni
1: ngiyacela madla ngicela sihambe siyombheka
0: we gogo ungangaki ngikhuluma noZuzana ngesikhathi sokubuye la endlini
1: sewumntwana lo muntu Themkosi usadinga lokhu khunjuzwa njalo ngezinto
0: hayi bo uthi uZuzana useyingane Uma ingane ikhona ke ingabikhe endlini ngalesikhathi gogo. Noma usuzosho lento yakho kohlala uyisha ngithi. Uthi ubabongile umkhiphile la endlini ngithi.
1: Ngiyacela ke nje. Sakhulumi nje ngaloyo la endlini.

0: kwenze njani sisi, kwenze njani, wahlala kanjeni?
1: Inkinga zomhlaba sisi.
0: Inkinga zani manje? Nkosi yami, ungangitsheli ukuthi uzuzani futhi.
1: Ngabuye kube ubani kodwa nokuthula ngaphandle kwakhe.
0: Eyi, usenzeni-ke?
1: Ngeke uze ukholwe kwentombi ukuthi akazange azalala ekhaya izolo. Ngiyakutshela.
0: Hayi bo, ulalephi?
1: Nibazi ngani? Uyena ozaziyo.
0: Hayi bo. Noma wavile washokelula kanjalo-ke nje wena manje.
1: Hayi bo, ngabe ngithini? Yazi nokuthula ukuba uyazi ukuthi lento isixabanise kanjani noThemkosi.
0: Hayi bo, senibanganike manje naye. Kodwa imake mngani wami, akufunakali phela uma ngabe kuney'nkinga bese nani-ke seniyayisizakalisa-ke lezo y'nkinga.
1: Eyi sisi, uThemkosi uze wakhuluma kabuhlungu kanjani izolo?
0: Hayi, utheni?
1: Uthe angimphinde isingane kuma wakhe, izwa nje sisi.
0: Hayi,
1: khuluma kuni nje lokho?
0: Hayi bo,
1: hayi
0: angisa imake, kodwa wena ubutheni-ke kuyena?
1: Chabo, mina phela bengimtshela nje ukuthi indaba kazuzane iyangikhathaza.
0: Eyi, kodwa nawe uyahlupha nkosami uzuzane. Hawu bo, hayi bo.
1: Hawu.
0: Hayi.
1: Manje ngalokho-ke nawe kusho ukuthi uvumelane noThemkosi ukuthi kufanele ngimphindisele kuma wakhe.
0: Cha, sisi, angisho kanjalo mina.
1: Cha, kufana nokuthi uyasho phela. Uma uthi naye kodwa uyahlupha.
0: Nkosami, cela ungangizwa kabi. Angisho kanjalo. Ngiyakwazi ngikhushwa ingane, angithi uyakwazi lokho.
1: Ngiyazi sisi, kodwa phela hayi okwakho kwakungcono. Uyabona le yami, uyabona le yami.
0: Hayi, lalela sisi, yabo kuyafana nje, akho mehluko la. Ingane nje. Lokho nje kwazi.
1: Hayi, yakuzwa nokuthula kodwa ayishem, hayi angisazi mina. Yo,
0: mana, man, manje ugcine kwenzakaleni, ugcine ungabuyi nje ngempela.
1: Njengoba ngikutshela nje, azange azabuye.
0: Hayi bo. Nasekuseni idola
1: lutho, ngize ngahamba ngezala emsebenzini engekho endlini.
0: Sorry sisi.

0: Wangabusa ngitshela ukuthi uhambe kanjani izolo.
1: Angithi niyamvikela nje nina lo nondashaza wenu.
0: Hey, uyadelela mntanami. Umakoti lo ngibiza ngonondashaza.
1: Phela mina mayike into engincenge kuyena.
0: Hey. Phoke yini ke beyakuyekisa le nontsense le obuthi uyayenza.
1: Angithi wena manje ugijima watshela ubhuti. Naye ke balokho engicela indaba yokuthi mina angimazi nomagugu, angimazi nomagugu.
0: Ebeqinisile. Wena nkosama ungitshele, uhlola umuntu obufuna ukugila. Wake wezwaphi nje ukuthi abantu bandawonye bake nje bafuna ukubophana.
1: Hayi boma, akasiyena nje wakithi loyana.
0: Hayi
1: bo. Mina ngiyabazi nje futhi mina abantu basekhaya.
0: Hayi bo, umfazi lo. Wagcaca nje emini ilanga libalele. Ngaleyo nje leyo ungwaye lapha ekhaya.
1: Hayi bandla la kumina nje akasozabo wakithi. Ngisho nje ungathiwa sesisele sobabili emhlabeni.
0: Hayi. Uyazi wena uyayigulela nje. Awuyeke lo msangano wakho wena.
1: Kanti angisangani ke wema ngiphila saka nje uthi angifunje yifika namthwalo zingijwayele ngamina zizi zingigibele kanti
0: hayi bandla
1: angazi ke nje ukuthi yini futhi yobiphinde ngihlanganisa naye nje ngempela
0: hey uyahlupa kodwa babongile ngoba ubona wonke waqala yonke lento lo manje usulokhu uzenza isuluke wena ke manje ufuna ukudatshukelwa kube kuyikhuba yakho yonke le.
1: Hayi mangizenze isulu mina. Wangithuka nje phambi kwakho wawukhona nje nawe.
0: Ehhe ukuba nawe ke nje awuzange usigaxe indaba engakufuni. Kweze ukuthukelani.
1: Hayi cha bandla hayi ngiyafisa ukwazi ukuthi hayi wakudlisani lo sisi.
0: Wena kuyekeleni ukungidlisa. Hawu hayi bo. Angifuni phela mina umbhedo. Wena ungazi kahle.
1: Hayi yacaca ukuthi ushise ngempela wawuhambela hayi. Mhlabhe wayangisho kamhlabhe yalingana kanje. And futhi wamlalelisisi. Akenza kangisho iphuthe lilodo wawusebenzisa ngale ndlela yetshelwe ngayo lapho.
0: Hey, kanti ke nawe ukhohle kuyake nawe intombi yami. Uyolanda khona le kwamhlabi yalungana. Ngoba nakuphela uyakwazi nokuthi owulanda kuphi.
1: Ungileke wema kodwa ngelinye ilanga uyozumbona. Ngiyakutshela njalo.
0: Engabe ngimbona ukuthini? Anganamanje ngiyambona nje mntanami.
1: Awulutho wena manje awumboni. Amehla sasithwe inkungu kwamanje. Uyombona nje kahle nje. Futhi uyosala ubambe ongezansi mhlawa mbona kahle.
0: Sengikubone kahle wena. Wena ukuze ngalolu hlobo lomama okuthiwa lihlangana namadodakazi ngomakoti. Lokho kwakusoze wakubona la kumina. Khohlwa.
1: Uphele wena vele nje kudala wadlisa.
0: Nawe dlisa bakho ntombi. Uye kulokhu ba nesiphephe la.

0: Yabona njengamanje impela sasiqalile sithi yena indaba la ikhona ake ngivane nje ngibothe ubani simtholayo esengiqala naye kwa njengamanje ufuna kuzwa yena ngaye igama lakhe sawubona sithando sami
1: yebo
0: sawubona igama lakho
1: ulungile
0: manje ungomane wengomane uyasicabanga nje ngoba nje wena ungenile sikhuluma nawe awuhambi ze 1000 rand nje wokuthi ungenile siyabonga
1: Yabonga.
0: 1000 rand wena wenze njani wena? Wenze le thing isho wavano waya kule WhatsApp ade ngitshela abalaleli njengamanje.
1: Yebo.
0: Ah,
1: SMS send ulife.
0: Ulife. Cabanga nje yavuka impilo yama ngeenyawo. Yabona ke siqala nawe he welungi. Siqala nawe iFlexi Box Challenge nge Standard Bank Flexi Life Cover. Yo, mina yazi ngiphetheni. Ngiphethe amabhokisi lana namhlanje angu 1 2 3 4 5. Anga nemali phakathi. Uyangizwa na?
1: Yebo ngiyakuzwa
0: mina. Anethe ihlukile imali kwesikhathi kube nethuba lokuphinda phinda umkhomelo loyo noma nje kwenzeke nje lungi zilish ungaphumeleli lutho akikufisi ke lokho
1: yeah
0: popito azo shisiz wathi yebo lalela ya njengamanje amabhokisi mabili ubusuhamba nokungaphakathi sezwana Ngingakhethela nje lodwa engizolisho ukuthi linani phakathi noma nizokhetha kuqala.
1: Ngizocela ungikhethela
0: elilodwa.
1: Yebo.
0: Yalelaka. Kukhona yazi kukhona la u exo no 1000 rand yezo.
1: Yebo.
0: Yange yasho nje. Usho mase ufuna ukhetha ukhetha liphi. Bengikwenzela nje yezo. Umzekelo kodwa wena ngiyacela kugqameka kukhulu ukuthi wena uzibophezele ekukhetheni uthole nethuba nje base ngithe ubukisa kancane ngaphakathi kule elikwelodwa lamabhokisi he ngaphandle ukuthi nje ukulikhethile bengikubukisa nje ya asenze njena ke manje ucela wena ukukhetha amabhokisi amabili na
1: yebo
0: khetha ke F L E X A I F F L E X I
1: L
0: U L
1: Yeah
0: Yabela
1: Yeah
0: Ay ay ay ay ay uthola u 500 rand yezwa
1: Ha ngiyabonga
0: Yebo Yebo uyabona ke uyabona nje kumnandi kanjani la uyasikhethela sijahile futhi he uya namanje sinqomo sakho leso sokuqala sithando sami ngithi
1: yeah
0: yeah sengishilo ngathi no 500 laphakathi manje elesibili ibhokisi
1: yeah
0: F L E X I ukhetha liphi u E
1: yeah
0: we malunge
1: yeah
0: u E una 2000 rand.
1: Awuyabonga mama.
0: Ake sibaleke nawe. Uyazi ukuthi niqale wathola 1000 rand ukuthi wena ungenile.
1: Yebo ngiyazi.
0: Ngakulunguzisa kulela bhokisi leliyana. Usamile lapho njalo ukuthi uyakhetha. Umile, ufuna ukulungisa leyo lulunguzile noma ufuna lelo olukhethe manje? Khetha. Olulunguzile noma ilelo olukhetha manje?
1: Le
0: Ngiyakhetha. Khetha ba.
1: Khona bani noba?
0: Kukhona le ukhethile manje. Ukhethe bani? U-Iya ngithi?
1: Yes.
0: Ya, ngakutshela ukuthi uno 2000 rand. Ngakulunguzisa lapha ku-Efa ngithi. Manje ke ngithi, wokugcina khetha ukuthi ukhetha bani usengashintsha.
1: Ngikhetha
0: bani?
1: Ukhona bani noba?
0: Usekhona u-F. Yes.
1: F.
0: Ehhe.
1: K. ngikhetha u-F.
0: Itata yakho, bengisathi ngiyaqhubeka, ngiyasho ukuthi kukhona u-F lana, kukhona u-L lana, kukhona u-X no-I, wena uthi-ke ukhetha u-F.
1: Yeah.
0: Okay, kusho ukuthi-ke imalini-ke 2000, namalini futhi makhosi esibili aqale wayikhetha, bekhetha u-E. Kusho ukuthi-ke ukhethe u-E kuqala ngithi?
1: Yeah.
0: Kusho ukuthi no-2000, ababili! Yeah.

0: So vele ngizama ukupenda isithombe sokuthi njalo ngiyashoda.
1: Angiphelele. Usesazogagaka.
0: Ngifika nje kuwena ngu-half. Ngingxenye.
2: Cela nimbuyisele la nimthathe khona.
0: Wena nje ubona ingxenye. Fanele uwazi ukuthi uze kuyingxenye.
1: Lalela uyamazi mdodo.
0: Yaho.
1: Sengisho ukuthi ukamqala uvane nje uhambe umbekezelise. Unesibindi.
0: Uzimtshela phela, phela uzimtshela ukuthi uhlukile. Yabo, yabo uzalwe endaweni kaNono, yabo. Laphana indawo yonke iNono nonsense. Laphana uqalulwe. Laphana uqalulwe netje. Ayikindawo namatshe nje ngendawo. Laka kuboka simtshela.
2: Ungakafika
0: emini. Ya. Kuzulwa itshe nje. La.
1: Isephleni la isekuphakameni.
0: Vele usuku. Vele usuku lwakho. Vele lonakele. Ukhule vele ulwa.
1: Namashi.
0: Manje ni yini ke mina?
1: Uthi makhosi angizuzi imdoti baphetheni namhlanje.
0: Ayikho into ayikho into ngayibonisa uzimtshela.
2: Shempe sis. Amen. Amen. Sibonga.
1: Ubiza isibongo noma ubiza umholi?
2: Isibongo.
1: Okay. Uyaphetheni namhlanje.
2: Asibikelele ke abalaleli ithimba ke ledanke 23 namhlanje ke umsombuluko sesiqale ngazi ingoma ekhethe umlaleli eyithanda umlaleli sesicela ukuthi ke usiwathaphe sicela ingoma zakho sikhona kumlaleli esomdlalela zona namhlanje. Manje makumsombuluko ke usuku ke bakithi lamathuba emsebenzi ngoba usihlale sibheka ukuthi hey intshe ningi ayisebenzi ifundiswa eyiningi eyigogodile awekho amathuba emsebenzi ukho noma umbongwa siphathele amathuba emsebenzi kanti inkosi yethu ingalomthetho njoba kwenyanga abantu besifazane sibheka nje amalungelo abantu besifazane uma ke kuziwa entweni ke ethinta ke ukuhlukunyezwa kwabo abantu besifazane kakhulukazi lokhu ke okusuke kwenzeka ke emakhaya nasemndeneni ukuthi amalungelo labo athini sobe sinaye ke advocate uSiboniso Makhanya.
1: Siyabonga kakhulu Zim, siyabonga. Kanti kusekhona futhi la uhloniphile fakazi osiphathele indaba, kanti engalana uyavalelisa Simphi uvalelisa. Usinike yonke into yakho mnini ngoba.
0: Yes, njabulile bakhona Simphiwe Lizwi Shembe.
1: Yeah.
0: Ku Instagram sobonana mhla ka 3.
1: Yeah.
0: Ebangia Hotel lapha ngasePalito Stenga. So bese ne comedy picnic. Tole small, ama comedians amaningi. Amathethi azoba se tickets. Yeah.
1: Usonke ngempela lo ufake isikindi man. Yazoni vana ekufake ukuthi vana. Ufake isikindi lo bona
0: thini. Amadolo mphakathi. Ngumuntu nje okwazi ukumukela. Cha lokho.
1: Kule game tama dolo mphakathi akunayo.
0: Hayi anginayo.
1: Bye bye.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Bye bye. Uthamhlabani.
0: Mhlaka 30 ku August kuyo lenyanga.
1: Yebo. Okay.

0: Hayi angisheshe ngene la endlini bakithi yo. Ngifuna ukuphosa nje embedeni mami ngilale, ngilale flat. Angifuni lutho nje njengoba ngiyikhathalela ngizizela nakangaka bakithi. Eish. Habe. Habe. Hayibo. Ake ngibuze umthambo bakithi ukuthi kusebenzeke kanjani. Nakho ngicishwe ngikhohlwa indaba enkulu bo. Hayi, umthongo ngibuye ngibone ngeke. Habe. Mthambo. Wemkenge.
1: Yini bakithi sekwenze njani Fatima?
0: Hayibo, fuka fuka fuka fuka kusile bo. Hayibo, akulalwa manje.
1: Hayi hayi ngeke hayi hayi hey Fatima yini? Hayi.
0: Hayi asingenela indlela enkulu singaze silalelwe izindonga zase Jericho Venice ngohloko ezivele phezulu kwethu.
1: Hayi kodwa nawe uyahlupa uyahlupa ngeke uyahlupa ngeke hayi yini lengake sihletshwe kuseni kangaka hayi ngisalele mina hayi.
0: Hayi. Umbuza kanjani into oyibuzayo ngempela? Ngifuna ukwazi ukuthi kuhambe kanjani? Habe.
1: Kuhambe kanjani? Kambe kanjani kuphi manje? Angazi mina nokuthi ukhuluma ngani manje Fatima yini
0: kanjani musa ke nje kungisanganisa ingqondo wena Mthambo musa nje ngangilokothi iphi inganyama njengoba usuyimangaza manje usunkwankwazi usawazi ngikhuluma ngani
1: iphi ingane angiyimangazi ukuthi nje ngixakwayile energy osunayo ekseni kangaka iqhamukaphi le energy engaka
0: abe noma ngibuye emsebenzini angikaze nje ngilale bengikwi night shift iphi inganyama
1: we Fatima kahle kahle lapho estezi zakho uphile kahle la ikhanda
0: we Mthambo lalela uzama ukuthini kahle kahle kimi
1: Yona nto ngivusela yona le kuphela Fatima akukho nje okunye lokho ngivusela khona
0: yebo yona
1: ukuthi uzongibuza ngindaba yenganyama
0: yebo iphi inganyama
1: yebo yini ufake isiqopha mazwi lapha kuwena vele
0: hayibo musu kungibhedela wena abe ngithi ngwenzelani lokho ngempela
1: mina into engiyithembayo mina ayitshe kuphela la emhlabeni kunomuntu ophila ngimthembi nje umuntu ozala sondela ngikubhedela
0: hayi ke hayi ke usiyasangana ke manje
1: hawo
0: usiyasangana ngempela hey ngiyeke mani ngiyeke
1: Hayi uthi uthangikiyeke. Kumele ngenze isiqiniseko phela sokuthi kahlahla kukhona utsho mhlambe oqoqoshwawo la. Angifuni mina ukubona ngale mpatha naye le mpatha yomseshwa kwakho lo isilokho izongivakashela lana.
0: Eh yabona anginendaba nalomhlangano wakho wenza njengamanje. Khuluma ukuthi umuyisephi nganyami, iphi ingane, iphi? Abe ngiyatheba nibulala ngane lemgulu
1: kuthi. Hayi bo, hawo. Phela iassignment ibingasho ukuthi asibulale thina. Abafana banezindlebe futhi bayalalela abafana bayezwa.
0: Phendula kumbuzo wami bamshiye phi abafana bakho bamshiye phi hawe hey enwe bantu
1: okay okay Fatima ihlisa umoya ihlisa umoya ngizobathinta abafana ihlisa umoya hawe
0: ukushilo ukubona le mgulu kude yakho lena bathinte njengamanje musho lokungiqholozele emehlweni
1: akahle Fatima awubophe uphondo Fatima kanti yini
0: ayi alibopheki bakithi kuningi okwenzakala njengoba kuze nokhetho nje
1: ha hayibo okay that was random hey Lungena ukhetho kule nkulumo yethu njengamanje.
0: Ungena khaxa, lungena ekutheni ngiyazi ukuthi abomthetho bazobe bephume ngenkani bebekusisa kwasani engathi ayihambisani nomthetho la emgqaqweni. Ukhumbula ukuthi abafune lutho oluzophazamisa ukhetho Mthambo.
1: Oh hayi cha. No sengiyakuzwa ke Fatima manje ngiyakuzwa. Wena usabela ukuthi abafana bangahle mhlambe bayithele ngobomthetho besabhizi mhlambe nomshikashika wethu.
0: Ehhe. Phela bakuzidlodlo bayilungiselela in advance. He? Bakhombisa umphakathi ukuthi ungalokozi ngoba alufa kwaMthambo. Inhloso lanokubopha izephula umthetho ezehlulwe ukulandela inqubo mgomo yokuyiphatha. Phecelezi code of conduct yakwa IEC engaphansi komthetho wezokhetho.
1: Oh yeah. Hayi. No hayi ngiyabona ke musho njalo. Konje inhloso yayo enkulu uqinisekisa ukuthi ukhetho luqhubeka ngendlela enobulungiso. Ekhululekile nephephile futhi mhlambe egqoqozela ukubekezelana kwamaqembu ezombusazwe ngoba phela wonke umuntu unelungelo lokuvotela iqembu alithandayo. Ngaphandle ukuthi azayithole sehlukunyezwa mhlambe elinye iqembu kanje.
0: Kunjalo impela. Yazi kaze umuntu uyovotela lephi iqembu la ngempela kule game. Usuhleka. Yazi futhi enye into lana ezosiza ukuthi amaqembu ezombusazwe kanye nalabo phela abangenela ukhetho ngokuyimela babike uma ngabe kukhona amaqembu avusa uthuthuva lwezimpi ukusongela amanye amaqembu noma ukusabisa labo abasuke bemela uIAC uqobo lwabo.
1: Hayi, futhi basuke beganga ke mpela ke manje uma ngabe benze njalo baganga nje lokugcina impela.
0: Bayakwenza, bakwenza kahle nje kamhlophe. Uthole behlukumeza ngisho nalabo abasuke bezoxosha indaba. Ngisho nezingqaphele imbala.
1: Hayi. Hayi ngiyakuthola impela ke mosusho njalo. Ngoba phela nazo suke zizokwazi siphatha imadla uma ngabe mhlambe kukhona imashi noma imicimbi mhlambe ehleliwe yokukhankasa. Ukusebenzisana namaphoyisi khona kona ke okusizayo ukuvika ukuziphatha okungalungile kwamaqembu. Ngoba phela amanye amaqembu akatholakale esegwazela ngisho abantu ngemali ukuba bavotele iqembu elithile. Kahle kahle wena Fatima kuyicala kwakhona ke lokho ngokwemgomo kwa IEC. Uyabona?

0: yapi ich uxole bandla kukhathalekile bo ayidlali na shift bengithi nje ukwengeza kuleli lokuyiphatha okungalungile akuvumelekile ngisho nokucekelwa phansi kwempahla yokuvota yeqembu ngenhloso yokuthi lehlelwe izibalo zabalivotele yicela libovu kabi lelo mgenge
1: yibo kunjalo impela khona kunjalo phela sokuthi uyinyathele emsileni wesikoli uma wenza njalo yingakho phela kumele amaqembu ahlale phansi abonisane avumelane ngenqubo mgomo ukuthi abazukuyiphula kuthi ke Fatima lawo maqembu ombusazwe noma laba abazimele abaphulele inqubo mgomo yokuziphatha yokhetho bayabikwa ke enkantolo yezokhetho
0: uyihlaba esikhonkosini ke mgenge iyona kanye nje lo show yajiki futhi bese inkantolo kuba iyona ke ekhipha izijeziso okungaba inhlawulo yemali ulahlekelwa yiyo phela le mali le deposit yezokhetho leyo sokuyifaya ngesikhathi ungenela lona lo lukhetho
1: hayi angicabangi sekufakwe imali engaka
0: hey
1: okanye ke mhlambe kwesulo kwamavoti akho osiwazuzile noma kwesulo iqembu lakho hey bungeke ngeke ngeke mkhulu kakhulu umonakalo owenzeka ungayigcina imnqubo omgomo yezokhethelwa kwa IEC mkhulu kakhulu
0: hayi angifunike kodwa ungasho dad I'm very impressed ngolwazi lakho hey ngezokhetho hayi ugijima nayo information yazi iqondile intethwe hey angifuni nje ungasho
1: hey uthini usikhona madododa
0: hey
1: phela ngiyangalunguza kancane kancane lapho kwezepolitiki mina uyabona kwasho nje khona ukuthi phela hayi mina nguzulu macanze mina uA ebhenci hayi dalelwene nje inhlobo nepolitiki ngavele ngashiya phansi yonke lento mina kodwa ke connection nama comrade hayi ngiyakutshela yohle zikhona Imayini, yikhisa umoya Fatima. Usazi kushwela ushukela kanti yini ngawe? Hawu, bakwethu.
0: Usukungisanganisa wena la. Ubanike manje lawo sengena necapha la kwami kuseni kangaka.
2: Hayi bo, Zara. Hayi mshana yini? Wangakuzokhulukotela yini kwenze njani mshana nami?
0: Hayi bo.
2: Hayi bo, nangekhala.
0: Ukhalelani ke manje lo. Wena isikhathi sokubuya endlini lezibu buyisa uphihlika inyebhezi nje la ekuseni kangaka.
2: Mina sengixakwa na indlela yamahlonto hlonto ngayo nje manje. Zara, indaba Zara, kwenze njani?
0: Awukahle wena lokusiphongolozela lana kade ubulele kuphi ngempela ubulele kuphi bafaneni khuluma

0: Sibingelele bomadlokofu. Ai. Tina sizingane zasesigodini sakamtungwa emachosheni. Sithunyiwe lapha ekhaya kithi.
1: Sithunywa bakathumbeza. Ogoge. Ngome magagisi. Gebo wagebhuzuzulu.
2: Hayi. Uwe madoda, ngiyanizwa noma linganizwa kahle hle ukuthi nikhala ngani amakati ekhala ngobisi.
1: Ewu. Ewu, sithunywa ukuthi sizowacela isilobe sihle.
2: Madoda. Nami ngithunyiwe kahle kahle la umnikazi udaba. Okungaye uzoziphendulela inkulumo yenu. Uyena kunomzana ohleli emthini.
0: Umuthi?
1: Hayi man. Ukhuluma ngesihlahla mkwena.
0: Awu, ngimuzwe kahle. Kodwa kisiboni isihlahla lapho. Umnumzana ohleli.
1: Hayi.
0: Ah, ngisibone lo sofa mina. Ngimbone ehleli kusofa.
1: Hayi mkwena, hayi mkwena. Kumele thina simdilize emthini.
0: Awu. Akusho ukuthi ngidinga ukubona dokotela. Ngoba sikho sihlahla kuthiwa sihlezi kuso lana. Ukhona umuntu ohleli hlale
1: ima ngoku. Kwanele mkwena, kwanele manje. Ngicela ubeke phansi imali. Yona indlela yokumdiliza emthini umnumzana.
0: Bekuthi ngizobona mlingo.
1: Yazini. Ngicela ukuthatha intambo mkhona manje.

0: bafethu.
1: Hey bafethu. Haw tjatha la ngizwa ethi abantu bajahala okay hey bhamu indangala yini indangala?
0: Khoba baye abasazwan bajahala ngindangala. Indangala imfene.
1: Imfene.
0: Indangala imfene.
1: Oh bathakatha.
0: Elinye igama elisho imfene.
1: Oh bathakathana ebusuku ngeindangala.
0: Impela. Yeah. Hey, bajahala ngeindangala. Elinye igama elisho imfene.
1: Okay.
0: Ngoba ikhonde imfene le ye lokuzana. Yeduna.
1: Kodwa na imfene.
0: Eyomfana nokwanda.
1: Ikhonde.
0: Funa phela besicacisele nani.
2: Esibengeza yakho.
0: Impfene yomfana.
2: Impfene yomfana yesilisa ibizwa ngani?
0: Umfana nesilisa nje ilwane nangene. Isilwane nje.
2: Impfene yomfana. Impfene yesilisa.
0: Impfene nesilisa nje. Lawo magama angene ilwane kodwa ngoba phela fule senze kube lula nizonke.
2: Yebo.
0: Impfene yomfana masethe eduna. Kanti hle ilwane nikhona iduna nesikazi. Ilwane nje.
1: Oh.
0: Isikazi. Intombazane.
1: Okay.
0: Intombazane. Bese uthi iduna ke eyomfana. Ngekhona ilokuzana iloku ikhonde ya.
1: Ikhonde lomfana.
2: Ngingambiza u mhlambe ongasangiphethe kahle ngeduna.
1: Cha, ithi ikhonde.
2: Ngikhonde ngingambiza ngekhonde.
1: Leli khonde leli.
0: Hey la.
2: Sizokahla ngalo ke leli.
0: Yazi ukuthi ngisho phaphama ebusuku lalele yona la phaphama nje kodwa bafethu. Futhi uyokubuza ngeWhatsApp ukuthi awusangifuni ngaleyo ndlela uthi wangibiza ngekhona.
2: Kanti ngalo manje angidlali.
0: Uyokubuza athi awusangifuni ngaleyo ndlela.
1: Hey, wekhonde labantu, khonde ndini. Awukhona namphansi.
0: Uyazi ukuthi esikazini mfana. Intombazane. Umathana nazana.
1: Oh, umathana nazana kelazi ke.
0: Umathana nazana nje. Imfene yesikazi.
1: So nje nawe uma ugayi.
0: Ugadeke. Mawuthi uthi wena le ya wena le likhona naye nawe ya umathana nazana.
3: Ezemigwaqo nonokwanda dima.
2: Ayike njengamanje sisakudwa ngempela. Uthi uhamba lapha nje eGauteng uqaphele ingozi yemoto ku N12 ngesikhathi nje udlula lapha kuGilulize ohlangothini lemoto ehamba kancane ngiyacela uqaphele ke kuleyo ndawana makuthi nje ubheke yasentshona langa ila ekumele ke ngempela ke ube mehlomane uphile futhi ke udedele abezimo eziphuthumayo ake siqaphele ke futhi makuthi nje usuphaba phakathi maphathi nesifundazwe kahle ngiyabona vele usizama ukutakula ingozi yemoto ke ngesikhathi nje uhamba lapha eCarriage Post N3 ubheke ngasegoli imoto ezimbili ama truck amabili ke abanakayo lengozi yemoto ngiyacela ngempela nje ukuthi ke uyinikeze

0: sangat sekozi FM. Sekarang saya jangan masih timzuza. Saya baik syumi dan jantul bumbani horali syumi. Kona na msazo na kukozi FM. Siti siku sase Afrika. Watu shil na ntaga ye koza. Usuga ni matote. Sanga na sasa pagati insight. Watang mbinge lele kupina kupimlele kukozi FM. Mbinge lele hiyo ntaga ye koza.
1: Nochicha umsimela kasheleza njengili lwandlo lingawela olwela sinkonjane ngoba sona zintisela phezulu yibe ndani nabakontaka
2: ukhozi FM luhamba phambili
0: Asuka, wathangibingelela kuphi na kuphi manguthi ngabe 770 sawona sithi salute lapho manguthi usekhaya nje uhlele yona silalelo sentweni hawu sawo chips wena hawu hey wayajabula mama uthi 770 ikhala ubuxhakwaxhaka lapho ushiqekile indlebeni sawona mlalelo Khozi FM mangabe kukuthi ke mhlambe nje wena usemgwaqeni ushayela uUber sekubingelela njengamanje siyisiqi seAfrica umsakazane uKhozi FM uhlele intaka hlele intaka yoKhozi ehe hayi ake khona namhlanje uyena ke lana ke uThabe Khulu suka madoda kusukukhona mina ke intaka yokhoza sihleli nawe kuze kuyoshala na ke ihora leshumi nambili sikunikeza ke lona ke uhlelo la sithi khona ke isiqi seAfrika
2: isiqi saseAfrika
3: sanibonani ngiyabingelela ngampela emhlabeni wonke jikelele sanibonani
0: bana ke wo sekuyimiko phethe manje sakhale sami isithathulo
1: wena uze lana ubunani lana
0: imiki intaka yokhoza bathi umzukulu kaBhobhoza uMabhobho makhiphi iparty kusalishobolo isilimo mangana ndwe enkantolo bathi umsizo siza bayisiza ngoba ungayisizwa wena usizo ubani
4: anya uze impela lo shuni wakhe impela ngulalela nje sengithule sithethe ungilalela wena umsakazi
2: isiqi saseAfrika njalo ngomsombuluko ngo10 kuya ku12 ebusuku ku Khozi FM
0: njalo indaba umlalela uKhozi FM kodwa mina nawo sohlangana kahle nje masiqeda nasi ke isiqephu ke somdlalo womoya esithe sadlala kona namhlanje ke ekseni la sithi khona ke ihla so
5: Awuthi kusha nje kancane kusha futhi
2: Mlaleli uKhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osiqhawqhawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini Isiqephu samashumi amabili neshiyagalolunye
6: wavuka ke bonamhlanje noma ungayi emsebenzini
7: ngepolice station
6: epolice station yindaba uyokwenza nekuseni kangaka
7: hayi ngiyolungisa ukuthile nje
6: ikuphi ukuthile ntombi
7: khuleka ma khona nje ongaqondile
6: usiyami manje kuzolokhu kugudla iguma ke manje kuyoze kube nini usufuna ngilongigumba ke manje engathi ugolide hayibo
7: lungileke ma ngiyovula icala
6: Icala lani babongile ubandlo yombopha.
7: Ngiyobopha umuntu ohlisa isithunzi sami ngokhudu leli gama lamphansi.
6: Ubanike lo umakoti.
7: Ake gophela omunye. Ho,
6: kahle bo babongile. Wako wayizwapi kodwa lento yenzayo inkosi yami. Bake babophana abantu bandawonye.
7: Hayibo ma, owanda bonye nobani? Hey ngeke mina ngisiyena nje wakubo futhi yena siyena wakithi. Hayi, hayi hayi.
6: Hayibo, ngiyakuzwa mntanami.
7: Ukukhona lento ekuthiwa ma defamation of character. Leyo nto nje iqala libovu kabi.
6: Yey ngisho noma ungayibiza ngesingisi singakanani mntanami. Kodwa mina ngithi cha.
7: Hawu ngeke ke mina ngivume nje uma umuntu ukuthi angehlisa isithunzi ngeke nje kho.
6: Ngeke wena uma ngekho lutho lokwaziyo. Uhlusho yini wena ngalolu daba?
7: Ngihlusho ukubhexa ngoba endinyama ngayidlili ma.
6: Hayi mntanami. Ezinye izinto nje mntanami kufanele nje ukuthule nje. Ubuke nje uyekele umnikazi wezinto zonke mntanami uyena oyilungisele
7: lo umnikazi wezinto zonke ubuya thatheleke naye kwazise phela nje njengoba nje umnikazi wezinto zonke naye usuke saxa kwezinye izinto eziningi kabi yebefike nini kimi
6: uyigagubo kodwa ke njalo uzobe sewukhala
7: kulungile ke ma vele nje bengalindele ukuthi uzongeseka uhlezi umvikela wena lo makoti hawo
6: angimvikeli mntanami into engayifuni nje mina la umsindo angifuni mina uqala into ongeke uzuyimele babungile
7: hayi ngisahamba wemanga nje kubona mangabe sengibuya
6: ngiyakhuza bo
7: hayi usale mawamba bye
6: oh kosi lengani u engabe konakala
8: Masotobe sithando sika baba, siyaphilisa lwazi sami.
9: Ay awume kancane nawo lokhu ngidekedisa. Kuyonakala la.
8: Haw, yini futhi mama?
9: Ubabongile, uthi uyovula icala emaphoyiseni.
8: Hayi bo mama, icala.
9: Mhm.
8: Icala nani ma? Ubabongile ubopha bani?
9: Ubopha umkakho.
8: Hayi bo mama.
9: Wenzani wena la uganga la?
8: Ubopha bani? Hayi bo mama, awumkhuzanga ngani ubabongile?
9: Uyakhuseka yini udadewenu?
8: Ubani?
9: Ngoba ngikhuze mina ngaze ngadela kwafana nokuthi nje ngisithelela amanzi nje emhlane wedade.
8: Hayi bo mama. Ubabongile angalinga qala into angeke ayimele ma. Uthi ubophelani ugugu ma?
9: Ngimtshelile nami kwanhla ngasimuka nomoya. Uyishilo le nto le yakhe le yesingisi angazi uthe ideform abani?
8: Oh, ideformation of character mama.
9: Bona lokho.
8: Icala lokuhlisa isithunzi. He, uyazi ubabongile kuyaxaka kamazi kahle nomagugu. We mama, angalinda sukele nje inyosi ihlalele umgodini ubabongile ma.
9: Hey, angazi mntanami. Kodwa nje yena usanda kuphuma nje manje.
8: Hayibo. Usho ukuthi usehambile kanti hayi ukuthi usazoya.
9: Hayibo. Kanti ngithini kuwena? Maye bo, awungizwa yini webantu?
8: Hayi kulungile uvale kancane ma ngimfonela ubabongile. Hey, kanti ukhanga ngempela lo ntombazana.
9: Hayi kulungile mntanami.

0: Yebo butu.
1: We babongile. Uyaphi? Ngiza umama ethi uhambile lapha ekhaya.
0: Ngiye police station.
1: Uyokwenzani lapho babongile?
0: Ngiyovula icala.
1: Icala lani lelo luvule babo. We babongile. We babongile.
0: Hayibo, ngiyovula icala le defamation of character.
1: Uvulela bani lelo cala wena mani?
0: Hayibo, umngako obvious ubani omunye.
1: Uyamazi lo muntu othi umvulela icala noma umazi wafi babo?
0: Hayi ke kanti anginendaba ke nje nokumazi.
1: Awuzwe.
0: Angihlangene nalokho ke nje mina.
1: Awuzwe.
0: Wena ungitshena ukuthi nje umuntu ufanele nje akhulume into engekho ngami mina mase ngigoqa izandla. Hayi bo, ngifuna ubufakazi, ngifuna abuveze.
1: Okay, ngizophinda futhi ngikubuze babo. Uyangizwa? Uyamazi noma gogo wena?
0: Angikhathalele kumazi.
1: Lalela ke. Uma ungafuni ukuyithola usenkingeni, lalela iyeka lento oyenzayo.
0: Hey bo, inkinga yani manje budi?
1: Uyazini, angizolo ngingakusana nawe ngamazi babongile, uyangizwa? Ngalento yakho mani umbhedi, uyangizwa? Angizolo ngingakusana nawe ngamazi mani.
0: Yazi mina buti, angeke nje ngikwazi ukuthi ngivele ngivumele umuntu nje angihlambalaze kanjalo nje engenabufakazi. Ngeke nje.
1: Lalela, uyazi ngeke kukusize ukuloku udaza inkani. Yeka lento oyenzayo mani. Yeka lento othi uyayenza bonga, ngiyacela.
0: Eh, ngoba nakuvikela umkakho usukwenze ngathi uyangixwayisa.
1: Angimvikeli mani. Hey, hey wena. Hey wena. Lalela. Lalela lento ngitshela yona mani. Lalela lento ngitshela yona babongile.
0: Ngeke bhutwami. Ngeke nje sidlala abantu. Sisazodlala nokufa. Ngeke nje ngeke ngikwazi.
1: Lalela, ngiyakhuza babongile. Khuzeka.
0: Hayi kulungile bhuti. Sishuthe sekuyobonakala khona.
1: Awuzwe nje. Ngithi kuwena yeka lento oyenzayo ngoba uzobe sewukhala la useyudinga mina. Awumazi noma gugu wena, ngiyakubona kahle.
0: Ukusho ukuthi bhuti mina kufanele nje ngivele ngithule nje ngigoqa izandla ebengithuka.
1: Alright, kulungile ke sengiqedileke mina ukukhuluma manje. Yenza okubonayo kwentombi kababa uyangisa. Ungangitshela uma sesukujikela izinto sezwana.

0: Sithandwa sami, uphuzuzana.
1: Angimazi. Angithi uyamazi lo akasho mayihamba, uvela umbone senyamalele nje.
0: Hawu kodwa gogo, ungasho kanjani thawu mazi ngalesi khathi? Uyabona kodwa ukuthi isikhatsini manje?
1: Ya, ngiyasibona kuyosha u9.
0: Awuzwa, usho ngokukhulu ukukhuleka kodwa sithandwa sami. Ingane ayikho kodwa le ndlini.
1: Engabe ngenze njani Themkosi?
0: Engabe wenze njani yini gogo? Ikhona ingane kodwa ngabe lesi khathi ayikho endlini gogo.
1: Themkosi. Angithi nawe uyahamba ukhona ungamazi ukuthi ukuphi.
0: Thezeke. Kanje ngithi angimazi ngalesi sikhathi.
1: Okay ke uma ngathiwa ngiyaqala ke ngiyamfuna njengamanje ngingamtholaphi nje kodwa.
0: Hayi gogo kodwa kufanele ngabe kade umbhekile hayi manje ngoba sengimbuza manje.
1: Hey Nkosi yami Jesu ungake ngavelelwa kwema. Hayi.
0: Azama abike lamazi washo gogo. Wabe wavelelwa ini manje? Angithi uhlezi ukuthi wena umbhekile ngawo womabili amehlo.
1: Hayi ngathi mina sithanda ukungikhathaza manje indaba kaZuzani ngeke.
0: Awusho ke gogo. Awusho ke sithanda sami. Uyanqena ninguvela umphinisele kumama wakho uZuzana.
1: Hayi bo, Themkosi.
0: Hey.
1: Kodwa umbuzo onjani lo obuzayo? Ungayikhuluma kanjani into enjalo kodwa?
0: Hayi bo, angithi ngizwa wena uthi uZuzana uyakukhathaza. Umbuyisele kunina.
1: Hayi hayi hayi, usungaze ukukhuluma kabuhlungu kanje pho. Hayi bo. Kusho ukuthi mina ngempela ngempela ngenza iphutha ngokuthi ngilethele ingane la ekhaya.
0: Hayi, angazi ke. Angisho ngokodwa mina kanjalo.
1: Hayi cha bandla, hayi umuntu incwadi engafundeki, ngiyakutshela.
0: Lalela ke, ngisalala mina, ngibe nosuku olude namhlanje, ngikhathele.
1: Hayi make, usuyolala. Uzolala kanjani uZuzana engekho?
0: Eh gogo, manje ubufisa ngenze njani? Ngihambe ngiyomfuna.
1: Hayi bo Themkosi.
0: Lalela, ngizokubona ekseni.
1: Ngiyacela mandla, ngicela sihambe siyombheka.
0: We gogo, ungangaki ngikhuluma noZuzana ngesikhathi sokubuya la endlini.
1: Se umntwana lo muntu Themkosi, usadinga lokhu khunjuzwa njalo ngezinto.
0: Hayi bo. Uthi uZuzana useyingane. Uma ingane ikhona ke ingabikhe endlini ngalesikhathi gogo. Noma usuzosho lento yakho okuhlala uyisha ngithi. Uthi ubabongile umkhiphele la endlini ngithi.
1: Ngiyacela ke nje. Ukukhulumi nje ngaloyo la endlini.

0: kwenze njani sisi, kwenze njani, wahlala kanjena?
1: Inkinga zomhlaba sisi.
0: Inkinga zani manje? Nkosiyami ungangitsheli ukuthi uzuzani futhi.
1: Ngabuye kube ubani kodwa nokuthula ngaphandle kwakhe.
0: Hey, usenzeni ke?
1: Ngeke uze ukholeke ntombi ukuthi akazange azalale ekhaya
0: izolo. Wena.
1: Ngiyakutshela.
0: Hayibo, ulalephi?
1: Nibazi ngani? Uyena ozaziyo.
0: Hayibo. Noma wavele washokelula kanjalo ke nje wena manje.
1: Hayibo ngabe ngithini? Yazi nokuthula ukuba uyazi ukuthi lento isixabanise kanjani noThemkosi.
0: Hayibo, senibangani ke manje naye. Kodwa imake mngani wami akufunakali phela uma ngabe kuneyinkinga bese nani ke niseniyayisizakalisa ke lezo yinkinga.
1: Hey sisi, uThemkosi uze wakhuluma kabuhlungu kanjani izolo?
0: Hayi, utheni?
1: Uthe angimpindi isingane kuma wakhe, izwa nje sisi.
0: Hayi,
1: khuluma kuni nje lokho.
0: Hayibo.
1: Hayi.
0: Hayi angisa imake kodwa wena ubutheni ke kuyena?
1: Cha bo, mina phela bengimtshela nje ukuthi indaba kaZuzana iyangikhathaza.
0: Eyi kodwa nawe uyahlupha Nkosiyami uZuzana, nawe bo, hayibo.
1: Hawu.
0: Hayi.
1: Manje ngalokho ke nawe kusho ukuthi uvumelana noThemkosi ukuthi kufanele ngimphindisele kuma wakhe.
0: Cha, sisi angisho kanjalo mina.
1: Cha, kufanele nokuthi uyasho phela. Uma uthi naye kodwa uyahlupha.
0: Nkosiyami cela ungangizwa ngoba angisho kanjalo. Ngiyakwazi mina ukuhlushwa ingane, angithi uyakwazi lokho.
1: Ngiyazi sisi, kodwa phela hayi okwakho kwakungcono. Uyabona le yami? Uyabona le yami?
0: Hayi, lalela sisi, yabo kuyafana nje, akho mehluko la. Ingane nje. Lokho nje kwazi.
1: Hayi, yakuzwa nokuthula kodwa ayishema, hayi angisazi mina. Yo,
0: mana, man, manje ugcine kwenzakaleni, ugcine ungabuyi nje ngempela.
1: Njengoba ngikutshela nje, azange azabuye.
0: Hayibo. Nasekuseni idolo
1: lo. Utho, ngize ngahamba ngizala emsebenzini engiyekhe endlini.
0: Eh, sorry sisi.
2: Wanga busangitshela ukuthi uhambe kanjani izolo?
3: Angithi niyamvikela nje nina lo nondashaza wenu.
2: Hey, uyadelela mntanami. Umakoti lo mbiza ngonondashaza.
3: Phela mina mayike into engincenge kuyena.
2: Hey. Phoke yini ke beyakuyekisa le nontsense lobuthi uyayenza?
3: Angithi wena manje ugijima watshela ubhuti. Naye ke walokho engitshela indaba yokuthi mina angimazi nomagugu, angimazi nomagugu.
2: Ebeqinisile. Wena Nkosiyami ungitshele, uhlola muntu lo ubufuna ukugila. Wake wezwaphi nje ukuthi abantu bandawonye bake nje bafuna ukubophana.
3: Hayi boma, akasiyena nje wakithi loyana.
2: Hayibo.
3: Mina ngiyabazi nje futhi mina abantu basekhaya.
2: Hayibo, umfazi lo. Wacaca nje emini ilanga libalele. Ngalo nje leyo ungwa lapha ekhaya.
3: Hayi bandla la kumina nje akasoza bo wakithi. Ngisho nje ungathiwa sesisele sobabili emhlabeni.
2: Hey.
3: Hayi.
2: Uyazi wena uyayigulela nje. Awuya ke lomsangano wakho wena.
3: Kanti angisangani ke wema ngiphila saka nje. Uthi angifuni nje ifika namthwalo zingijwayele lapha mina zizi zingigibele ekhanda.
2: Hayi bandla.
3: Angazi ke nje ukuthi yini futhi yobiphinde ngihlanganisa naye nje. Ngempela.
2: Hey, uyahlupha kodwa babungile. Ngoba ubona wonke waqala yonke lento lo. Manje usulokhu uzenza isuluke wena ke manje ufuna ukudatshukelwa kube kuyikhuba yakho yonke le.
3: Hayi mangizenze isulu mina. Wangithuka nje phambi kwakho wawukhona nje nawe.
2: Ehhe ukuba nawe ke nje awuzange usigaxe indabeni engakufuni. Weza ukuthukelani.
3: Hayi cha bandla hayi ngiyafisa ukwazi ukuthi hayi wakudlisani lo sisi.
2: Wena kuyekeleni ukungidlisa. Hawu hayibo. Angifuni phela mina umbhedo wena ungazi kahle.
3: Hayi yacaca ukuthi ushise ngempela wawuhambela hayi mhlaba wayangisho kamhlaba yalinga
2: kanje
3: and futhi kwamlalelisisa akenza kangisho iphuthe lilodo wawusebenzisa ngalendlela ayetshelwe ngayo lapho
2: hey kanti ke nawe ukhohle kuyake nawe intombi yami uyolanda khona le kwamhlaba yalungana ngoba naphela uyakwazi nokuthi owulanda kuphi
3: ungile ke wema kodwa ngelinye ilanga uyozimbona ngiyakutshela njalo
2: engabe ngimbona ukuthini anganamanje ngiyambona nje mntanami.
3: Awulutho wena manje awumboni amehla sasithwe inkungu kwamanje uyombona nje kahle nje futhi uyosala ubambe ongezantsi mhlawu ambona kahle
2: sengikubone kahle wena ukuze ngalolu hlobo lomama okuthiwa lihlangana namadodakazi ngomakoti lokho kwakusoze wakubona la kumina khohlwa
3: uphele wena vele nje kudala wakudlisa
2: nawe dlisa bakho ntombi uye kulokhu ba nesipephe la

kwaze kwathuleka kahle. Yazi umuntu saphumulile lesicephe salentombazane yakwaMhlongo. Hey. Yazi yayisidina nansi intombazane. Uyadelo waziyo ukuthi izalo umabana. Awu. Hey, mhlambe ngiyasho nje kuyimanje sendleleni. Ungayithola sithi mimfu la nesiphongokazi saye sikhulu ongafunga ukuthi sizolo. Kuvele ukuthi angife uMisimela. Ngizobheka ukuthi sekumaphi mayelana necala lokulahleka kwengane yami. Ngike ngikhuze sekuthi angiyiteka bhoqo. Ngiyibuza ukuthi kanti yona inangqondo yini. Ingqondo yayo ayisebenzi ngempela. Yingoba ingaboni nje ukuthi lento elokuyigcocomela la e-police station ayikho. Yazi ngeke ngihlale ngithule ngiyibuza ukuthi engabe uphuyise wengane. Njobe lokhu iluleka nje inwebeka izala e-station. Usuke kuphi ngempela uyise wengane?

0: wathi ngicela uxolo nguza ngase nkunguza kahle nkosazana. Awu salso awu madoda idlishiyele. Sikhathi njengamanje sithi mzuzu abe yishumi libumbene ngehora leshumi nomuvo 10 minutes after 11 o'clock khona lomsakazana wekukhoza FM. Sanamnandi 90.207.4 FM. Sikubaba ke siqi se-Africa mtasekhaya. Mculo wakithi madoda bathi mculo angasoze wagodola ulalele maye ngabe kwenzeka kanjani lokho futhi ngabulala kanjani khona intaki semsakazweni ukhoze FM masibuya ngala siyanga kwingosi yethu ke lasibheka khona ke sithi ke wena uhamba nayiphi
1: bashayeli. Kulobu busika imigwaqo yaseNingizimu Afrika engashintsha ngomzuzu kungabukeka cacile manje ngokulandelayo inkunge khasa phansi ivale ngci ungabusabona kahle ungashayeli ngokuthi uyijwayele indlela shayela ngoba uyabona la uyakhona uma ungaboni ngokucacile ngale kwamamitha ngu50 yima endaweni eseduzane ephepile lapho kuma khona amaloli hlala uqaphile hlala uphila hlola indawo ekuzungizile yazisa abanye abantu bona futhi na ubonakale ndawonye sibheka imigwaqo ngalesi sikhathi sasebusika lo mlayezo ulethelwa umnyango wezokuthutha kwazwelonke.
2: Isiqi sase-Afrika.
3: Sanibonani, ngiyakubingelela ngempela emhlabeni wonke jikelele. Sanibonani.
0: Mara ke wo wo wo. Sekuyimiko phethe manje, sakhale sami isicathulo.
4: Yena uze lana ubunani lana.
0: Imiki intaka yokhozi. Bathi umzukulu kaBhobhoza uMabhobho makhiphi iparty kusale ishobolo. Isilimo manganani enduke enkantolo. Bathi umsizo siza bayisiza ngoma ungayisizwa wena usizo ubani.
5: Anya uze impela lo shuni wakhe impela ngulalela nje sengithule sithethe ungilalele wena umsakazi.

0: Umlalelo Khosi FM isikhathi njengamanje masinje sithi sibheke kuyona ke ingosi la sithi khona wena uhamba nayiphi la sikudlalele khona ke ingoma eyimbili sikuphathele zona esikufisayo kuwena ukuthi sizwe ukuthi ke wena ngabe uhamba nayiphi kulezi eyimbili sikuphathele zona namhlanje awusuka awudingi kuzwise nje amazwi bele ngoma engikuphathele zona awuzwe
1: uhamba nayiphi

0: James in Graham uthi ke baby come to me bona umsakazo ukhoze FM kuyisekuseni ngalesi sikhathi sesingena ke kulolo hlelo lolo yabo kwangena insizwa semsinga siyazi ukuthi siphuma kwimpela sonto la abekade ke kunqotshwa khona iqhawe ngiyaqala ukubona umuntu othandwe kangaka eNingizimu Afrika inkosi yamagcokama siyabonga kakhulu ngenhlonipho nanguthando nangomculo omnandi osiphe wona ikakhulukazi ubonile ingane encane abantu abadala yonke imkhakha isukumile yama ngenyawo katshengisa ukuthi ngempela amaqhawe sisanawo eNingizimu Afrika sengathi nje nomndeni kakhulukazi ke nabathandi bomculo kaMaskandi nabantu nje bebemthanda uSicebi kubonakalile ukuthi uSicebi nensizwa edlulile umfoka amacingwane uGupta sengathi bengaphumula ngokukhulu ukuthula bekwazi futhi ukuthi umculo wabo ulokhu uqhubeke njalo besipha izinto ezimnandi siyangena ke njengamanje singena ke kuhlelo esilulethelwa kamnandi uDr Mia ophuma lapha na ke kwa Miracle Healing Products okuyinkampani ke eyenza izimangaliso ikakhulukazi empilweni zabantu abaningi ngokwelapha izifo ezahlukahlukene inkampani ka Dr Mia ke uyasiqhatsha kakhulu ngayo ngoba ke ungumuntu osebenzisa amakhambi emvelo okwelapha ke izifo ngokuhlukahlukana kwazo ukhumbule ukuthi uyakwazi ke futhi ukuthi mengabe ufisa ukumvakashela unamagatsha endaweni eziningi la okwazi ukuthi ke ufike khona njengaseThekwini eHammarsdale kanjalo futhi naseJohannesburg uyakwazi ukuthi eGoli angene khaxa phakathi kuwena ke okude uyakwazi ukuthi ke imkhiqizo yakhe uyithole ngeposi uyakwazi ke futhi nanokuthi uma ngabe ufuna ke imniningwane ethexaxa ngizokuthumelela khona manje inamba la ongakwazi ukuthi ke umthole khona lolu hlelo singena kulona silethulelo zilokuso ezinhle abakwa Miracle Healing Products okuyinkampani ke ka Dr Mia yemkhiqizo yemvelo yezimpilo eyenza izimangaliso empilweni zabantu abaningi ngokwelapha izifo ezahlukahlukene kwazi kabanzi ngabo ngabathinta ngokubathumelela i-voice note ku-WhatsApp number ethi 0813706531 nakanjani ke uDr Mia osekhona sifisa ukwazi ukuthi imkhiqizo yakho uyithemba kangakanani ekutheni ngampela iyakwazi ukulapha noma ngabe ke isiphi isifo esikhona egazini Dr Mia sikubingelele sikwamukele kumsakazo ukhozi sawubona ngiyasondela edlule iba ngiyaqala ukukhalelwa abalaleli kangaka insibida ayibo akahambile ukhona hayi isonto lonke sizobe sigula thina oh madoda siyajabula kakhulu nanokuthi sekubonakalile ukuthi usugcine ungenile empilweni zabantu wakwazi futhi ukuthi kube khona abantu abo obalekelelayo
1: hayi sibonga uNkulunkulu angibingelele msakazi nabalaleli emakhaya ngithi nje okuhle kodwa abantu abaphile
0: kunjalo
1: hayi kahle kahle nje kwakuyiqhwa leli lalithanda ukuzivimba kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu nakho sisekhona siyaphefumula siyaphefumula uhlangene nenyama
0: ngiyasijabulisa ukukuzwa lokho Dr Mia ngiyazi ukuthi ke abantu abaningi abagulayo njengoba ngisho sinangisinto eledlule bebekhala bese uphi Dr Mia ingoba sifisa ukwazi ngomehluko owenziwa amakhambi owasebenzisayo ekutheni kulapheke abantu ukuthi imkhiqizo yakho ngampela ubona ngani ukuthi isisebenzile ke manje ikuphi la oba nesiqiniseko khona sokuthi hayi ke nanku usulahlile ngampela ke manje ubhoka usadondolozeli futhi awusalokhu musukuma lokhu Carlos awunto idolo nawo Nkosi yami iqolo uyabona
1: yebo yebo no kahle kahle la eyi Nkosi yami ngiye ngisho ngithi akuona amakhambi njengoba kungamakhambi
0: yes
1: masiphila emhlabeni siyathanda ukuthi sibone sibe uThomas abakholwa ngokubona
0: yebo
1: kahle kahle nje into esemkhathini le into ejulile ngoba ngiye ngisho ngithi kuyisiphiwo nje esivele ezulwini noma ngisho ngithi kusegazini nje ukuphilisa abantu umehluko kwemkhulu abantu ngeke ngibezwe inewe ukuthi ngijabule kakhulu kuyangithobisa futhi ukuzwa abantu ngeke ngisho ukuthi ngizigqaja mina cha cha cha angisho nje ukuthi ngiphakamisa amandla nodumo kuJehova ngoba konke lokho kwenzakalana kukhona ubuhlakani yebo kahle kahle nje amandla nje imfihlakalo kaNkulunkulu ngoba omunye umuntu uze kuthiwa uphilisa abantu ngamanzi kimi nami kuqhamuke kanjalo ke ngoba usawothi siyathi abantu abaningi kuye kuthiwa baqhelelane nawo uyabulala kepha mina lento ekuthiwa uyabulala yona engisindisa
0: wena osebenzisa oyisebenzisayo ukuthi abantu belekeleleke empilweni
1: kuyamangaza kuyamangaza bese sizokhuluma ngeti omunye yathi hawo totale usho liphi itiye nje i-rooibos le ngihambe ngiyoyithenga cha ahlukahlukene phela amatini nawo nami lona akhambe ngaliniwayo leli ngilisebenzisayo line sticker sempopoma ele acid ngiyengithe le acid ngoba izifeni ngihlala endaweni ene acid so kuningi ke abantu abaye bakubalule ikona lokho ekunginikeza isiqiniseko sokuthi bayasizakala ngoba abanye bayifikela qathatha lapha emabrentshini ethu bezoyibongela abanye bayafona abanye bayakwazi ukuthi bangisendele ama voice note lawe ngiye ngithenga yini cha akunjalo ngiyazi futhi angibaphikisi la abasho njalo nami ngingasho njalo uma ngizwe umuntu esethi nje hawo
0: osizakele
1: yes soke ngiyathanda ukuthi ngingasidli kakhulu isikhathi umsakazi ngoba uyawuzwe abanye bayarefer ngithanda kakhulu nokuncoma nje kakhulu abantu abakwazi ukuthi mase besizakele badlulisele nakwabanye abantu yes asina kuphila inguna phakade kodwa kumnandi ukuphila isikhathi eside futhi uphile enyameni ozwayo ukuthi iphilile ukuze nawe ukwazi ukufezeka isidingo zakho nenjongo kaNkulunkulu ngawe lemhlabeni so ngizothanda ke umsakazi ukuthi ke ngithi akube yebo inkonzo yofakazi
0: amen nansi ke inkonzo yofakazi
2: sawubona dokotela ngiyathemba ukuthi uyaphila khuluma no mama uMwandla ngihlala eNtsimbini niyefolweni ayi ngithi angibonge doctor ngithi angibonge imisebenzi yakho emangalisayo uNkulunkulu akubusise nje akuphilise akugcine afezekise zonke ifiso zakho yazi abantu bonke ngibayalelayo ukuthi beze kuwena bezothola usizo bonke bayabonga akekho okathi isimo sami siyafana abasuke benenkinga yezinso sekuvuvukela inyawo umuntu engasayi ngishe emsebenzini baba right bayaphi